0: alka koro am wala koro abu aliena ki kira kame yel ko lena ki kinseo yel do benga me aba apa kenga kilo tinna show yanika alamba dok inenka
1: apa bane
0: na yimin dokenga ka wedi
1: dokenga ga ta mungkin enye jisilo ji ka jao
0: egal
1: nema yen ko ayero alampia
0: alampia na ki siense ken ba yenga na kawe na ida na ngi njwa san jawri benga me na ji ka anjo aba lona ji
1: dilla ye iti idin na yal iti aslomba
0: badba
1: ji ngari si ka anjo fila mbaga singin ko abanin tulle agnya ba
0: ji ka anjo in le ayen aba iti iti la ngal kayni nama nafsu tabi ila zika bel gije bana lok aba pakin lan masijara kabe min doke ana manin kiana kurnyu na kira kabe na sijara na udon gi tanga kawe ati kemi age ati pie na ji pie jalon al dinga bola iya janton yendo nama nafsu ila zika na ega nama do pie kawe le ana mas pie kwa koro le ayana kwa ngama pilan ke kendo wala kul tongal ke albu kul
1: pie
0: en kawe bas
1: e pie ba ba duo to kula tunga iri nege se yani ji nukta dulle le jir songo tene yangwe tong na na abo aba yen zikien jangal le fie gain albe kira uto uto nga dokkan ke ina ko de le bala kortia zeinina ba jilona ki duo ki jaldo birsing ne ji e duo jal ke ki jaldo birsing in sijamen katon alamba
0: egal ne ji tonja egal
1: zeina ila for real e kenes kelam
0: egal
1: mara tu e ba denjuru len jawrti
0: egal
1: ba meren ni so kerne jumane jaldo bona kya ki rising
0: e wa
1: simberen e kalinam via yalla kinum kinum uto dokkan age yani dai on reki sense wala gal ki ka kial e kwa e dai borun kwa kan kwa udo akele ji son futo kele apangage yani abelon ne ze eri hades apuye nga kwa badele ayaw ko ne kirsinga marang udo ngal do kenage ina kolueba in iti ina jijelu ayene ile lison apa
0: se ne iti ganyena apa indeli egen
1: yani ile iti ile mungkin nanin nanin den den den eri algal ile lualen yesi jiges mungkin nan niya bana apa
0: se
1: yani ile tile algi nyami ile reality mungi na sin kwezi dio wajavia
0: si badba
1: mungi na nin yesi uto ngile len runyo wala den juru len kilmal erdija na jurnyu wala sare sunwanin tarai
0: sunwanin tarai badba
1: ki oto amin jongone jegila majiram ba musa kwa bas hada zapan ale aba ari apu gene duo via khalas ba ile si kauna ajaw kawe marang kilal doken agene men kam ala longin tiaba yal atin ilon ile itisi ajigila ba iti yela na paindeling wala ba iti indala na madeloling
0: egal yeto aba yegila ki gafale kidin bagi aba yegila te ki al yena kwa enka mengal daldinga wala dinen kwa kulal kay alle no ma isge an nodi kena iri nyana tumuo na nodi kena nosi na nodi kena gar kariñere kari kwa na maskinga si kimele ki ate aba yegila ki kari kwa namakau aba de telephone to le ela wargal tirimbil to le wala technology ale eri to le asan neta eru ko na king na al dawla filan eritule fi hanal inen eritule na al filan eritule fi na mu udon apu asikallu marado ki akin si al daile ki askiringel ba egal ki na kamimba ki al fugurana kan alan dok futo karin na dok ilolen ka gwal kin kwa ke na ma kwansi kallu
1: je je dela se yoni inzam fugurana
0: ke ba
1: gwal belen al inzam fugurani kadibe silong ile bele tulle alai balan duobe
0: ki de
1: kangi idin ne ki lonfin nungilen lumfiya benen ba jaso ina benen ba indual asa erikia
0: egal na asa akin haba egal si
1: idian tabun ko kulba arage
0: arage
1: maran kana ma wela lengin wa ile dual jinjel wa ze songo akene alfu guranai ba ye demba ile itille sikenga
0: ne darzipia si
1: maran ji jalun se ile itisi yan jituna apa ja
0: e na den jin wela egal jin wandi aba ji itisi jalun
1: singan jalun zalan apa ja wala ban jami ile itina ka balan ba ina min
0: wala lang amnas age marawai nama kering wala na kina ma ile le kai ki sense ye duwa ke bal fukurani idina lombi ki ngase al gitewa ki kedengis jain to legis pispia kwa kun atis jain atas jamba yang kwal bakul arabang duin tebung
1: ne embelenge gena al deleke
0: ege deleke marji abas jalun nas besara jaw ye bay imme ye kan beleng imbele siro kan dombre digle do kena beleng na imbele sibere na imbele ngi asa itijang na jalum sinas dorro jawala nas dar jaw
1: kalbesungo
0: marasa jang itinas jalumba na duo kenas longnas bikal dingle tisu ngal amu neile duo si anni asa longnas kid na imbele deloy egal kini ngasan jang
1: egal na ni real si jang yena deng ne si ba maza uri dibana ngoto injwanan si yani real si jambal men jo anzi sare nga jambu balam ben jo ile si ambu kuku yom do amnes
0: ala la la ina nga jo
1: ilo nga san injualan si ba
0: ki bisara sin ja
1: ki bisara jo no menin
0: egal si me inna ma ngel ngal dok dokola njurnyoy dokola si ga ki sense ki bisara jurnyo ki tulle jurnyo dok baye ina le akwa kulle tulle kindelinga mara do kaba jiti jurinyo do bay long de na sa do erijang na jote ngalan si doroja
1: e
0: kala sande ngoro jalo na ma yelna wuri wuri yana ma jiti yana ma jaga jata na ma ko ngata bunja na ma njo asa agi e kala do gora do bay nenge apa min do kenga tulle jurinyo ba le aba apa ki na ma ikese mara ba do kenga tulle jurinyo na apa ki ki sense le ya bangin kelma si moy arana sare na basin jalo al ki sense tulle jurinyo na sa sama tarase
1: ye dual to le ruñwe wala galal to le ruñwe kam fi dina li akenga ala si lo mimbi
0: wa
1: yani ati to le ruñwo kam fi dina skenga ala si mbiri e ka to le ruñwo na ati to le ruñwo ba kam fi dina kenga ala si lo mimbi na kwadi akina lo ile le ka ogita na hatta den kise yani abakuro mungi na winga ba
0: ai se kwa sunwa kina ila ngawe na akenyi ti aba inama kise nse sa sunwa giti kangu ngina ye marawad le agi baspi na kurel na du ina tani imbelen ala wel balan kuin alan kon idina yal itikya jurnyo tulle abuloba maral yal apa ngana smay sem ba gitina tulle kan se tabu tuiti nas long ka al apa nga kwa kul gi kimele na katulle urnyoba na kwa bay nale ngawe wala na ido ay kwelba wala dobe do imbelen a pelanin kwa inel long wala inel long ile namu stebuti na starra yalan ki kwanke na arana sare kwa kanyinga le anama ke ngala ngiri daje ke na kase tulle abundi
1: e
0: ke na kase bundi na to ka kwanji nganile ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi fe e ke le anama ske ngala ndeng ani yal ba bibam bas na ki sense ba yi mus mus ke de koron ba diele na ba ki sense tulle kurnyol e ngalal tulle kurnyol kan le kwandio aniske na kwa kul bagi kawe na ye lia den rabuliti wala den hurre bil kamel buliti nas longe sense kasa lo an alandie wala mutamandio na idobi duan bile ke ngala sese me alki borai na ala so ina isa so tole burnya to al bagil kwa kul al badoy in kristian akitule egal na le yabas
1: longe den egal ile jurnyu aye tole runyu masana ile guaye tole runyu e adin itaga de songa gane tulle kurnyol hal yani dan warelin e kwa tasir sangai wala bang inen jurnyu eno ma kwa ngamma filanin gwal tulle marang warelin tasir sangai
0: e ingis don ki sense ki dan warele e kainsi na kote ile siminsi bakir sin kalentale na ki kunyi kallu na marajuru lena na kilmangale tabinga ko tari asko ba kwana men kama yal pilanin ko isbigil albat sa tuma to leri runyo lakin marra ina kama ba kala kuinse kal inen urnyo
1: yani jige aske ba aske
0: jige tasir aske ba ba kwa gena na kirsina zaina al bele al yena masalin kama ba bele jirso al hawa bawna dwi khalas ila namaje namasai
1: jige jalo zai la bele jirso den talal din don
0: na kangile egel kan dok din don ake din talale ke ira namaki sense da en orre kwazi ki kuya sahin kwa asan den tasir kanwa attendance sokle alle yena jayna kul inen longa na ki arana sare bayena dokken akinal kunduna na pakindelinga na stonga tonga nkawe na lompiro bayena dogola inni na dok songa kindeling orre na ye jayna ba kul inen ngena man tini na le lompi elna ngwa kala sa hadwela ngwa kusi bau as agente ba derim banke marana maki kwela anang si anisi kairenka jayna asan jayna ndora kairenka asan kayona ki ilako al jayin tulle na dogala se alanki sense ki tulle la kurnyo ala ko balki kalenta kirsin wala ki kunyi kallu na mara asiras kay den ani asam
1: zainina warale mfila ngabelo na tasir ke zainial duoto wala gal dogala duoto ngi si jelu na jamaylen ko kurnyol inalon ba algi juela san ile duolen julu lakin marang inin hawe na nja galalan ke ile dora balan jona zin jamin alfilanin dola si bagil wala galal lolo zidiye le jagil aji apajan dum jijan na tabigen jana diere tabigen jana tuleja maran ki kawiti ganna smitil kaldi ganna singa man anin dogala ji hal ile goisi kilma dio yani kilmalan si moy wala dunin kilmu fuye
0: ki boray
1: jijan na ski midil gi duwa gerin jall
0: ki boray abas ji min dem awule wala den togles kitule jonga nas jawle nas injo jurnyo ina la lomba alba ile duongi jurnyo yake ngase lombi na ini kang lombi ndombreleke nas ngwa dogola se alki doret burnyo alka wel na ina lomba jurnyo ile al duingi wala pilanal kense runyo alang liaka onos ullu inye jullu ayba ile lombi na ki ngase bajina ini kwa kula san kain dan sur mara ile duona ma lombi se denga nas tuleke lami na ki den ken dogola se ki ile dorar runyo jia to abajo an kinse jurnyo na ile duole jiona jegila na jelna dingo ese wala kin dogala se dok jirsimo nas enjwa karok al wela lang bilok imburnyo na ila don dokola al ila don dokola bagil ay kurnyol nan nan sing enjwa injurnyo ila duar runyo ina la lombalie nas arreke den juru al dombaro ke lomping na imbelen alang inen inen hen ila dual ki ila doranya na karok al wel kilo al kayin tong alandok in kurnyo na yal ila duo kenzo runyo ine kwele aba apay ngabas long kisense ila duo wala doing ba wala doing yal gis in domong do ile fago wala wosi in ina la lombal ila duong ina skullo al dombore ke lomping na lompina in kwala ki in kurnyu he lia zaje ngange mbola dikwang omba basi long al lo ke nan mara abasa jwaba imen dok bang ke lia na dok dingiri ting dikong aba kis kiringa sfa ba wala ke jurun koranga sfa ba na ma ngwaya ke jilo wala ila duong si jegila bas na ma jino jullo na jelna skin asin jama lan kilo ginenka
1: he gal ina na ma dikong basi long e kur ken de de ingris ga inu kwa a masalan utonga lan e duo dimbarale a kelmo son dorgala ngay ba wala bal utonga tinti na sanga kawba in brazil ul ko ni kirsungo na in kirsungo asa dogora su ugdafi hatta jilona rijegila na duonge na jijane ile duon den jurun ke utanga jamane jola nya si jani yanga si a sugati ugaling matisin girgingo fiya yendo si kiwitia
0: si batba
1: idin nali ke njanga ba mbereng alambaki rabu duonge rijegila bayin kwa gina sin ke min dio kelma pisani ba idi niji na jurnyo ba niji na azgalu ba illo na mare ko lan ki sense ki ka ngun sun was kering alki alwo re kwa gan ilalong alan eribe erisi e bizat zeninar foreng eriving it zenin alki azgen na kwa alben skering ko gul alben skering jurnyo to len ke siminga alza sun to len a iloleng no modo kwela lang kaungina ingwa e jurnyungo rheina laiba inalamba al duobulong e hasi ina uto songa ke no urtu to ngin din kwe za san jawliti ki den surse je yasinke ne den surse e aining futotiel ne den surin den tulinga silong ne den ka kiringa silong a iloleng al urtu to ngarin men ka hoaiba dinin sin kelngi jurnyuwa songa tarai nal uto ngai alan hatta e apuwa si tihringya illo algisya inkwa al joingi ke wala gal jirgingo ko kireke alantas ki kwe walgal alantas ki dogolang ile jirgingo namaye na sare yasi kafi na sare yasi tulle ngarin na yensi sare tulle uto tulle gasi na jundi na ko akirnga inkaminga filanin dogolal tulle ke ile na madogolal inwa kidan wara nan bas inkan alan kwa ker ngai angul filanin gwal inai ji ila la jaw alan gisare kwa taw galdul wala ila njong islam fitawata yan dogola zi hata yem belin alan kiden kiden jurnyu wato le burnyo na tani ine ne njam alan kwa inan angul kina ma kanam wala yinwa kidan wara lin insisa son skan hata di dogola la ati juri na jingiti din surin ba njamin al oune nangi yangin
0: do alangi kwa ke gile wa do ni ati
1: uto nyetti ni ko ni mo wala lengi wa in eri al kigo nuileng ke jial wora do njang jollo to lele wala ko jojan
0: ski ay asoy ke boray ki sense jurnyuwa wala jirgingo ba kwa pangale undul abas apanga sur kirgingol dokeng ban kuma nas jayin kay na ban kuma nas apanga jirgingo kay yendo ban futo ke ay la jirgingo si namas to le kirgingol in nama sasuma domi wala sasuma dari ine namaki kwela lan inkwa dayin orale jayngale alkai utoma kinal kul indelinga dayin iri wala ji joyla lan ja ina ji ajo abati juri na tulle jingi wala ati guti na tulle ja wala ati ayyori na songo nga jizo wala ka jizo
1: ayyori
0: alja ji idinga jawba idinga jawba e alangi kwa kalwe maraki al kwa kitkan nas kainas jalong seki sense ki doratu le askirenga ba ba irinkaw anangi kwa kalwe ka ta ba yel na zai juritu le ingi ba idin ingi te aba orona ku imban ngali yalan kwa ni ay di ate indwa jurisi so to le ingi na alsa so anepia na ineng nas ku imban ngali to so ate dok skas ki songo ang na ku imban nga askimba dok ba waya sin yanga si awle asakan ate ka gut a naka gutule na na yinga kayo bayla gutsi do bonduna san awle alka gutulea nasiji ngiri tusa nama ina abakela lompin ken kute ngale abakena lompin ken kute ngale kela wala lompin den belele al urtu tunga ang ji idin ala jawba alangi kwa kagila alangi do jegil na do el na jisi ane pe ana alangi do ngere to sujam gi allomping den ane ngina jaw den tulingi gi juritule kal gingi mar idi nga gingi te ba alang jonas kwa ngere to sujam al gi inen jalo asa gi jay na yi nga sa kin ba ate songwa ge ina lomba asa jawledi asa ka ang ne biya sa bamba ati ilona de gutule ja wargal ati do erit erina ne ja ina lomba arang jena sinjwa sa ka ayin na biya sa bamba

0: Barfatay ki se urre ko na dog si dying sa wakil kami na mo dog kong itina sang dying bira tabung kausingi. Bara jamal dong agi kani aljan na jago na dog bara abunani dogi dong kani wala abdalanani dong agi kani bara safe kemrod bara safe asikir jainga bara tariu dog asikir jainga dong agi ani na bar nga ker nga alki yung kona irinyenge kwasunga ke ingi sene ki yung kona gis irinyenge marang kungi gis baso na asogis amin kisense kwa kital bel na bago nagis remember na alu na kwa sunga ferra kawe na dok kwa kerenga siske nge ben na bago gise alkikan na dok daing aldi ila kirsing oto ndeng aldi dok sunga tegatini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngotule kwa le jangana itule kurnyol asandi suri si injeim egel oto ndeng yomile ila juri nyungal ke kasi tule ila alge kasi kurnyol kasa kuro ang wala garal do sursi ngel gel kamana tu al dora aranga na tubun anni in nama do gol lang bara musala ang hindok no min kuro njani lay ko kidal kendo la tulo gunyol no do gol kidal yang su tulo gunyol al kuro la jani na kanyalan sare ko kindinga ke ri gwa do kendo la si tulo gunyol na kendo la si balle kae na kingalal yang azitu le kunyol alangal si surungang den ke kiringi le songa kalnga wala beilong al bele hone kirsing jago
1: ke borai na borfatai doktani kinga dokna ke ko ela lasin si daim bera tabun kago wala daim girsin wenal kan yang kirsin o ingis nong ki sense gi aba dogara si tulle jurinyo ki sense kuroge na ikanya jainga tabu kwang irina gi kwandio al jain kisense jalunti ina al urtutuma inengil utu abas pugon irikwol al karralonginti
0: lo
1: karralou na kwaba kalweila utu si maraba lonas terbe san karin wala dus kwol fugon den karin ala longinti ba ina mai lonna jain gi abal dokala si tulle jurnyo na dokala jain tulle ila ina jurnyo alang yeng tebu kwale kisense wala jainga tebu kwale kuros kaini jigi kurro kanya na nyendok si kurro kany na jing iri karadoite na ina lomba alba boru tok delingi na lay boru nga boru le nyat doite na kiel kame ina te ji aba jekila te ki al kany boru nga kele al kalu al tuskele kany na kalu arana sare kwa nkiyeng belenga al undula al kirsinga al duwa pilan eri pia wala al ila duwa pilan indeng usura kwe korona eri pilan si tewa walgal na tirimbil tule wala kihimpia wargala dombere tule rangana skwa gut kawe ila dombere kan burun kulle dui egen na denja yin ilal ke walal eritule pia ati lona na talamburi telefon tule ati lona eritule na fiya tirimbil lay wala ki kam sa don tayara lay na tewa kan dui na buru burule dui ileri na kwa kwela
0: liana duto
1: egen duto yin ayba burukul malayin kinal kay dinen diye kusi kiwita na kel kamel ile duo anepia ila namen longal den utorasi kuroyini deng abankere ngi yana deng usura ali yesi kurnyol na manye na gut insi piana ates en na inisi piana ila lole mpago na deng usura si kurro inni na deng suri kurro inni na deng mutama si kurro inni na deng boru si kurro inni kin kurro na manye na kwa kulsi kas bengine na dengri in na masa songa tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akami aba wala alang kwa ina kami aba al na lompi zemba la yebi wala inempia
0: kam mushkila yigen na kidayen warelen yani ila kana surunga si wala gal kwa surunga si ritulle man ne skindele aba wala gal hatta jedi ngelunga ila kwe tulla kunyul ba wala gal eri keno korongi ajiba lo manga san dua tulle jelil ala sare ila le so tulle marang aba jonga yigila dayen warren kwa wala gal kwa nyetini ko en dile fuyinge kilmangale
1: sa sonwa
0: idine duo deng barasi wala gal deng barang kwesi wala gal ayin kan hata bayim asa belalum duo ke balance ki utule manninge ba jiti le jiti ile jiti alji njami ngal duo si janni dile la fingi ti wala ile duo len kire
1: so ki sense inji ngosa so tarasi ki kwa ki kan na kurnyo ki sense nang dokini ni sunwa ke gila ki kain kuni na skiwi sa sunwa ina gijwa bayme alze giran intongnya bayme kan belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran alli ina kilma gitige ile bay mesi bang bari bawona nini giti tan warganang tewa warganang eri giti anefia egal warganang nang longa di ala kwen kama nang eri sim ini wala eri ana ya ba winga dor kera nang amina gena way kan wuni sar kul man kil man giti egal namaki sense kain kil magena giti ge na do di mbarasi eri tulle man nang zindelen ba kate aba egal na do mbara eri kwela tulle pe ana tebunje ka ire bay kilma so dor indere egal badilalang kurwana sin waya kai ineri asa songa tarase al jaw al awuna zlon pe kurunyi ne kilo al gis ani kaw alang tulleje enaji al ja inala lomba din surin al dayin inaja in al dina masa songa tarase nama e 14 dik ani dik anas kelame ke gavalai e tuskende ndien dio tiktok le al kwa ke ne kolwe inama e burwal ispania kariya nama dik ke na ke na rising na e kwa dilang si bele ela na rising na bele kwa dilla ki burwale ki ngil masa songa jittige aba di ndio dori kenas e erdik erenga na kwela ang eritu lepya asa banyin tiba alang tabunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba nama jundi wargal digning en nas bawuna na jun memba nama imba inal duyin ke ngana gigen na anija namas hukumin biyar wargal kurunzi biyar ma baw maraki dai kayin burun wale do lagin garib wa urban kiyasa in kayin aba zai dokuro na eritu le kwela lan vianas erenga juru leela al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kereli egel na daimin kawe na skereli na kanne na kalwe ineri hal tu leela ya langis kise ta bunje wala abaku mena kise yense indosis kereli kundula na ila usi kwa sunwa boruma kul kila egel boruma kul kila boruma kwa kien ta bunwa nang na munazamata kina yene ani asi daimin pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru ma dole kin kinzi daimin kawe al kundula na chat kian berel nadin mujuru insi ke tabun kanya al ila ngi na ki ataba jegela na duwe na telefon pia warganin do el na jumana arbi to le tewa wargal tayara wargal tirmbil ke wargal turlungu gatar wargal eri to le pia dawa wargal kin kinal kul ka ngi abas irringa to le al bon nas belen kwasi ko al bas kereli marabi al kin kil ma so jiti al botay ngal al ila ngi na botay antemun in gi sense na mas long ka te abada yang orre ngi iri naka duwa tan na juzu in le urnyona ska alo in na ma tin ka dun suri ina wela lang irsin walang bar nga sade yang kawaki sense in tin juzu min le aliena kwa ngam ngal sakafa wala ada takalida ke bunia kenal ki de le kurnyo ki sense ka gila sunwa aba dai duwa iri kwa antu le pya kurukiti kuruas kanye te balan te bunje warga sin jittika nan kun dia ba yake ba na ma kona ske yan kurta suruki na tin jittika in na ma yana sa suma jitti ki sense da inja ilalke na yana ila mun ko te ngalan tabun ko
0: a ki se albeje jo aba bara musa a ko ala ki al kan dulingwe a surunga zis kurta suruki ti ilaye ina lomba al otoy wala al kani min tori yala imbele ki kayin wo na ki kayin wo to morgonga a na ma ka wala sangalun e ki kana jurnyo to lengirse no wala sangalon asas e asamin jitin wala gal kilman jitin dulding ko dele jawla la haddi ma to ne ki kan a na kangi in jitin ko kulle wake bana ma kwa e ma yan leke mun gi nan dai belen die balakin marang basi tir jar na man tabun ko
1: e asoy ke borai e kangi na in jitin alke e dalding do wala nyatin leba e na man dai die nake ingis long ye jitting lobi lona ke boru na ke bakwa ke na jitage na kwa ke na tulage idi na lompi beleng deng belele nama in aje na torek dik dulding ko ye jittitia ale na ki erbet kami na kwa fuka nga sitan kami aje na lompi in dombare ale ke in nama dobi duos long ale na kwa kama ngal jitti nga nama ye na jitting ilal kwa kulle kri nama ye na min torek dik le na skaba ile jittinzi marra nama kanwungi na jiting dayeles kai na kwadi ya kai na jiting diele akeba kin kwa kangu kawe na ile jiting si karakawe
0: ki gudi
1: dora jawu zen kawe na kitengenga ato abelo na tengenga kai mutamare walgal gutuleke jiting ile sibasun kurongawa na karakawe na basin karwa jiting ile tulle ala bana duobe kwa lan jitipia bas donal tengeke ka ban walan injitisia tengela kasalan mai ami na ran bas jige ana ga jonde balan kai injitisia na nan a do kalan bas kigiya na mai lot kai na ka jain ala ga umma batulle kin burun wal tumun wal na ki tengeya kan na ki gutulle na riyaki na mar riyin koran ko inge ki ate na mas kai na gut dixis gut kau na good ay batule good na torik dingi ira na kwa kering kundi egal kundi good akerngale kenge namaki kain sina ngaming good inal baye anan kiki andu al baye na se na inal baye na kinga situ na surunga se ina kingba kain wongal kain namang kain abanga namang kia tel kela namang kain dogala al ba nafsu gutsi na kaw na tori eritule ala kaba ingudi adilona tule ki sense kangungal eritule as undulba as kiring el malang inenga ne kana matebung am futing lo ngadi na kinga su bindi na ineng na tebung na do ki kwang kang na kwasi kalu na skalung kila kwa jitinga la ge ba sa sama tule ge na abakele dai ndio ki se kinga sero gis kere le tule na ma in ine tebung am futing ka sina silong al jundi na lo ngadi yang ki kote yang alang reake na asang ring si kat kona sinusa ne ka
0: mungkin do ge kibriya rong nang ki mudo nga je
1: bia si egal kibriya ka ne tabung futing na liana kwa fokan a kibriya ka me aliana do tabus futo jang eri si nyame nga sa jalo na as jalo ba egal
0: na mo nyama sa ter eri ne sta kai egal oto ila al nung ki de lo ile ka ngal ki de ka jurnu ngir sing oto do nin ke na na sin dogala gene ki dora korru mara awe ns do ngwa ki ndola ki asa digo iske ni jike an jurnu to la bal mara ga bang iri
1: ku ba ze mara ngike na
0: ku ngi ngi e mungkin na ngi sin bash agala fiya ina sin ku abal ki barkai alanye je na in usi on ki den suri na jegil na ma den korru ran mo wi ngane sin ku do mara illo le se jwa al so ngwa tarasi in uye la ji baram musa na ku asur nga zi kali gawe nan aridin da ranan jelun no korun ilaki sin gwa
1: ki sense ingis don ine kiro sa son jiti kan aliana ki jiti in kirsing ne jurnyo on kirsing nama arike aliana kwa fuka suluk kaminga jikin tasrufata al jay wal galal joel alanki kwa ang jay aliana ki ngama alang si bagi jang na alang si dali to le jang dali manga sanga jamba na kilma dok jing alang to le kilma fuka sanga jamba na dok al udon akeni dok ali ting sabur kwela ki nama kul ka gal kwa fuka ngama suluk yata kin suluka na tane nama arike din shakhsiya din gerre wala din shakli aljayen mutamandi alan kwaina kama ba shaki abai karaka gini na jela na yendi ngur jamene kwaina kelelis abai gije na jago ben kami allah ba al ilaina ya lan anifa egal inama du din shakiya to fakure na kwaki kunani kwaina ma egal na kwa kwela ba na tane haja dok din shakhsiya le na madok erike na dok adige kwa

0: an on nas kel am ku imbar ngasi na injual ki borai ki sense kal elu dogala ki nas da mu futo kai al ki borai na inwusi ba ne ka sa elu mi ba marra inwusi al jamaile alan onas
1: kuwa yalla ma su kwanin kan filan dogala kai nas gya ne ki girnyo to lengir sin dogala kai ha ta dikani ya dikke ne eri ko la lan fi ki ke mbar ngan nya na jasa madi bang ne den iya sin den ba sin gen to ingo di shawurin fi ka asa eri dik an nas ki kun jaro inna ne ne ne nan kasa in eri si kalan wonin kasi aba lan ke si apa ngin lal ba na ma jena fi aba ske ngapa ngin lal ba ba ile eri sin ma jasi maran kilal dulla kurnye ba
0: aiwa e asin ko ba e
1: ki gen alan zina al kawa ba warin ustu to ngin jurnyo to la jundi kwe ki kembar ngang jirgin wo ki gen tongin kwan jirgin wo elake na al erigen kwe la lam fia duo falling isas belen ba maidik gen tongin zibel ma ni jirgin wo elal ye ni jesi de nga joma jirgin wo al to leba mungi nene duo fal kelami filani kwa le nam fia wala gal filan al kwe la lang inam fia wala filani kwe la al kwe la nam fia ji al ba kele nes angu teter namas gui ji al si gui ti ji tong ikin dolan bas dikku yak jang na ban koring irya na sun mashagalan irya na dola siki doratulla jurmi ba na ajel bagala sen duo kere en sin kwa kin dola al jurmi ki doratulla kwa egal nasi worrenin kwa na meliki dual eri lawdi ngal ji dingwe ke na fifal ai sin kwa ba
0: egal ai sin kwa ba
1: na ma in lawdi na ma lawna yafina law yo ma balon eri apa ngal na ma singangil egal ki kangi zaman ko
0: egal na egal den gitil
1: mungkin
0: egal ya ga min kwe je pa na eri apa pe na ma faje mpya le ana ma ile se zakin ya ga story kimbar ngai nengin gin do galal inen ke ay lama janna ni dimenja
1: na ma janna ni ya re de tin
0: egal atin ngi bele kelami
1: gi badal da inen kul kan ina gi duo insan go din sursi lo ile jawuti mani jonet le tan ni dim lo jawuti hal kiki gin ni dim ka gin iza ka kiyar wore kwa kan wal kai ne kar lu ta lana in bele oto ay ma min tori gi ni dim gin agin ya sa wal kai nes kai ngana kwazi kar lu ta
0: asoi ki borai kasin gis don ni dim kin asa kai ngana kar lu ta na ki kai sina kari kulo ato aba je gilal dayan boru derke ki din bagi na barnga kulin bagi al kinis kel kame aba je gilal dayan boru derke ki da le kan si songa der na ki min torik dik ato ingi don al ayanga wayanga awuna isle wala on al kariti in ba deri nas ki kumo na mara ki la ayanga kari kwa nyenge nyetin al kanga ititi la langin derki dudu gin kurte na inkere ila ga ila sigal ba jundi inna ma kul kan ngi na ki tabungam futin erinan kena longinte na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inen na inen long na makel na masden tinel nas beto na ma erikereng le khalas abade ikele na engin na makai na surin de ngira ne kono men kwai atisin kanungi nan tore dikka atusin kanungi kira na ma yena ki kain
1: na makai na rim
0: ege na kai ngana riminga na ma sa sunwa ini ato na ma yena ki ngasi jurunga lege ani fi na jurunga elinga na ni jundi na kalisur sunwa enga nangis bagi sur sunwa bagi na bagi ulinga na bagi ringa ba na bagi ki ataba jegena na nyuma na orre kwasi du nan erikersi wala kisi bagi dik fina bagi ni ay ba egal bagi do kan se do korangake ala jiki bagi ja aba lono jide le eritu le jumiti nan bagi ja aba idina jisi jigiti na tulle na fi ba ila risi bagi akay ba na mamaraki kayin sina kinsi bagi kaw na magera ngage na karim na tuminga na iridu ite na sazon indeni na koten alan gera na kinsi kaw na tulle kan de wala nan kafo na znagi sen kana en kwa gera na kinal sunwa na karimo egal alan bunya wala eridias kayin ba eritu le asay kayin ba alan ba bunya torek dik nama kumana eritu le dia sa kayin ba inama sazon korongi irena ki kayin sina ki sense kasi ba sindong al gerib tizin wala tamanin filmi anas kayin na utonga kinin sikko egal nama real nice domong tulle ka wulyo ka taral inemba nama ski duska jato aba egal futu akel ba jato aba el na ileri nga ki sense na ile duonde anas sa kiren ka egal indarim indual ki story dik duo inen kwa na ile duon bele ate aliye na daile fawo atisin karunwa nama ba ile ana memba atisin karunga egal atisin karunga ke nama yenga nyat daga atu ki da ngere ke na inen kai egal
1: a ki se bara musa soy sunga a bar nga dogal ban na skill bam na bar nga al ban na bawgidi sunga ta ga tini illo se alam futo kai na asan kalung na asan ingiu ki sense ki al surin kan a na dog ki se kwa ke lista wa kaldi al ki en dogala ki dora tulle kurnyol jurnyo tulen ken koranga e ken tulinga na dokke se na modokwelalang ingwa atonde sogle alansi ko kul wori

0: wala a bai long nas din e eri janga wala gal si ko jo di janga nas din bara kwa ina lomba lamba hadir inan e jaring na in jwa lolo in ina ngala anang ilo wele su good leja a na do kwa au na kwa kilale akamba asa duwa de mbara si au nas e imbeleng a ilo eri si alan si fal beleng nas den wajila beleng ba bibalo se ilal uto jiti ko an jiti hata elki gana sikir singa duwa de ko yake ne skoronge asanjwa idi ne ki se ila se giye se jwa giye se rayanja ndi su rayanja ne gislom fido tawla didi ne ila ila duwan ja ila ba erike ne ne zgenyo tude sabu bajija
1: se
0: a kise ki longa ma sonwa ko ila lan ki diel vuto karin anam zogdan sawo kelkam ne kinga ne zdan berata bungawo
2: Bibe nes kelbam kain taringa jwenging deringing for rang radio le poranyading.

0: Barakatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don ga an ne dok sunga a nan duin don ga dile fago na so ga samin dok kise a ton so gin aljanna jago na dok kin se nga in nan juana umman se nga sunga ga jago na sunga ski wi dile na dogi kilma si moge alji jela oto na tu se samar le jago na don ga jani a ilole na dok kise kain bele oto aldi jurnyu tulle nga na kirsi nga doksi ker nga kela ne dio kingi la sabba do gei kel musi moy na maranki ale kullu hal bakwela nan si dai ngore jeyngi wo na alang bam tulle bawo na alang e sokote bukalen si uto nga sunga tulle nga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwela lan si inkumong inno kisi alang kelmang din jiting zikaring karakawi na dok asang yang kalung jurnyu watu le kisi algi king si iri jagiti na ngal dayang warre si iri jagiti nan sare gi jundi jial iya na bajang na lom fintobung ki dora tu le jere ne si yang kwa alki borai idin nekin ilonga ni na dol algi ka jisi ani na ji din dol insi al dayang warre tu le jahingi na mangye na oto illolin fago illolin na madu kwel kisense wore kwa kullo bilo albanaskel bam arang illolin so nga vuto karin gurnyo ina jwaba jola lan tori gele si yegil king wo nga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kwela la minna bam na jabun na jono munin tubun ngeren jo asan usi so nga kumong na alang kain juru wala so nga ka alang kain kilma wala so nga ka na basi long 19 asa selma osandi kainga numa wala lang agil bara Musa jwala lang oresi kuru ay jani na asang ay jwa so katub ko ang kien jay nga alang ay longa na ki ay long alang ay galong dahing warali
1: ki boray na borafatay dato la ingis dong ki sense ki alken na kirsungo dahing orengi na kirsungo bar nga ki nyeting albang naskel bam jure nga naman kani aba wuke na ki ting koron kirsi wana simu ay kariba ba so gisi ilan sabba idi ne kilo bayin kalu nabi mara na madok guti na dok kaba na kel dok asang orre si kago ine dayin tuskele radio samarle in tuske inalomba dayingi in tuske kwa kulinyi orre kwangi alang bundu nas biwiti idi na ki karinsi kaya deldindi o tuske nga askamba baye ina na baden ka na kwela sang tuske nga siyanika in tuskele ingis nong alam puto berel kadu ing domong alwe angis ago puto berel na bundu nas kelbam ana dok bar nga kina sa kalunga ba lobi lo alka inga una bawar na diyele fago dok na burunga mere nye tinding asang kalunga al tuske kena burung keng taring ang rising nama dayin domong ati aliye na ki dengin kirsungo idin kirsungo ala dokolan deng jurnyungong dokola si au nas inkalung asang soka kaula kisense irin na ki karinsi kai nama dokolan jurnyungo sa asonga domi na bikwa kusi balong dokola si abaki dora tulle burnyo asa tebungere toyen kwasi zat kindelinga nansi mutama si zat kindelinga nansi boru ilase aliye nka indi ele dok zati mutama kule nandeldin diyo lia tebungere dok kul zati atilona dok boru ila kwela lanki boru kere surunga konga kawa dok bang kwe ila jena pagwa diyen tong tulle kurinyol boru wakin kule bi albang balu kwa mburunga edwitia na kien dokola kinal tulle kurinyol baye na doktari nga si inen tulle kawe domonga si inen tulle kawe kilok namo kwe eldayeng orre alangi si unkwa dokola si alang auna ki tulle burinyo dokola si kelsi bam kien alka in dokola dulle si tong dok ki gurguras bauba wala ki zaalas bauba utonga si alka inga ba kwe ti erijitipia auna dakijering namo si njua inere tulle alay ba ki dak as jawba wala ki bele zaalas jawba u bele si uru as jawba dok auna si bele si ki simo jamin kwe si asangye iwidide na barok long na barajang na dok sejara jebung wargal na dok koro jebung wargal koro jam wargal karaba kin kulal kay dok awuna ting dogalan dien karajo asa dogalajang dole na dok kurinya porenga tong algi ji kalwe na ji kinse jaw tore dok yen no bankawa na madok ki dok dan domo ina dok yang skago ye ina lomba alle ani dobi do na makwela lan piate sejara yati ki ila baki din baje marra dok na madok tinki bagi dogalan tebung aljang anan dok se kirin jaw nama mutama na dokasan kirinjau kisense donga ki kanne sunwa ingisinwa alki borai albon na skelbami algien tina basba na benna bago na skelbami na dok inalom balba to kara dok timbitin kundu na dok kirsen kayen aldinga kinsi irin na ki kwela sang sokwa kawla na ki ngam kutumo na tebunko ki bora gisa min sunga namase team kerle wala sok kerle kaya asoy
0: aso gisa min asiker na bora fatay wore ko alba ngana skill ba mingi ilole nama do gole lang yin wa wore ko da indi lombot aye whatsapp indi lombot nsbiro balung lojor lojor is o sabe ti se sabe o sandik o lojor o e os ongal inama de na dog dying WhatsApp ending e boti al sibido ga balumba na wira sibalum ko kul radio samar al satellite le iri fago na nama de ko la langis ko langi den taraddud le gis akidem ba duo idal gis satellite le kel am ne duo id al sikay na kari ba abaji den taraddud joelingi ba ilay e tok tok is os ongal in namadok ye na bade ramzi joelingi ba ye ila aliyei au os au sabe os lojor lojor in namadok wela ba joela lan jeriki den tabung ereng namakaja namasabe lagal bija ilolen kise duo idal giskwel nyalan giskela mi satala ilene duo idal ke ne satala ile kelam namaskwa na dogis e kienko iribagi na buagisi duo ila ingisgiwa wala gareme ingisgiwa nisingiwa kana alang nisbingasi e iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng iri njwa ingise kidieng tulingi na kidieng timiage albi ilong na ba radio samar indeng ereng na dog albundu na baugiti na aisa rime mbao na dogal giskonga iribagiti kise iloki ngasi sunga tagatini azanki kwa kulinkalung jina ka ina jwabal kila kwa gaya radio summer lagi imaran duo biduo na dendonga irijagiti ne kengis utonga rime vi jiro indalang radio summer sibas irijani kibwara gisaming na bora fatai na mazdo kaiti itulele

kwingala do kilma simoya to den kenaskaya na ka kilma ke jonga simoi tin tin kunjino na kunna lom vende mbele krizing ini na ki ari keres kay madina lan ka bay lan kenas kumo na lom visa to le kiwi na kay kilma lom visa ada yue na ma chongan de kwenga na ma yom is den kwel lom visa kanyiri ila ba jamel ini na ki inkay alanga de kwengi na ini inkay alangi kale gis beleng dakke bela kwing alanas kalung na ka duin suringi kilma zon simu ya zando kalung ni kuing alas kida mbele kirzing na maka walang ene bele kagilala lomvi e kwa ine na kango zi e na kiwi zi na kona ka ilale e bele ngis na maya kwa zi imbele zi alkwela ndele kagil imbele le ale mbele ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya talking den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala imbele agis beleng na kainin wole aininka na kainkin mazi aizin ko ala imbele ji bagi fial na na den dine jamel gizeng makwa da inkalong lombine beleng alon kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila tonga la fedi ba idi na nas du wing na loka kire le kawe kawala mbela zimbela zi kelkam lakim na in anande ingrizingo kawalan kuro na makayngo tan nas kelkam.

Bella na queen ala kengo adeng le beladi kirgel ka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim bele tongjis im bele al tonga au tonga au keng tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakin tong adut afeba tong inga afeba lumpi mala kwerde ngai kwa imbele le kasana adeng ay kalung imbele kwedeng ay kwa kwedeng ingwa tonga okay tondik nyoke ilaming dawlong ele ba fay ba jabidi dinga gamang dawanga ele na ribidul ba fay di dinga kay tonga dinga namang dawlo songa ela ba jabidi na nama imbele lombi kwedeng ay kwa benes nas kelkem na ka kelme songa simbele imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwedeng ingwa al kwadi ha ke ngilal ezi kwenye bay galina tongila la anay ke anning uroji to nyatti ndibule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbedzi ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lombeze baza fiba balombeze songa kwel idina lombeze kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lombin deng kwel la de kilma ke kire nima lombi kwa tengin kwa in ule atengin kalong anning udonga jitiwa dawlonga kin jettin dele na longa jitiwa kin jettin dele den tule diyo dawlonga tule na dawlonga tule kin ala undilu ni jitiwa kin eli kiwazi bulili hidi na kiyazi kwen na ke den dora kea lombi den dora inal che dele kea atengin diyo ke in dora e kitiwa nga nyetin ni kinile bule al lombi al ke na kawa tengin alang uling izin atengin along tong ka kire baton lay ala den kilma nyettindi lom vezi koyi na kide nyoron nyettindi lom vezi koyi na kwa kuda kujiti wo koyi lakin yaina kwa ba ka khalata lom vezi baza na wonai dorai de yal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa ji tabon duri ba irina kayin alakin lodi kole songa kayin na kire kul kwa nyettindi lodi kole kanga na duwar ba lodi kole jio lodi kole jeng ki kwa makula rabo aba min lo tele jio kwa lodi ko kwa kana maka ni jijiti ko ene kana neke ni zuwa jiti ko kamina ka wala de inwa benna kayin gilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan tabu ngodi lombile du kui ila ki ngo du kwa ke laban ele din kalon anin kinu ran nyatti de ele ne ura kid in lombe de baza ko ba wala de kan ringa kurel ba balombe zi so akwel anin kwa ke jiti ko balombe zi so akwel ani kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jittimo gilala irringa na kuingila dawlo ngokilar bar ilongina jittimo gilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi i inzi kwa inzi fya ina dawlo na jittimo gilala indanze buli albakul tokki nama yegi zingwa e denyamel nes lombi udwa kul kwa ne zingwa jittimo la ngani bule min kwale nang erbedle na kayen zurungale na kayen darunga dakki kwale ke doron enni bulal e kini dingine engis kwa adan tonga dan kirkel in kwa dan kirkelen no kawe jonga dwimbera na dwiniu kilallo mbizi karikulu duwa ke balang in kwa allo mbizi lombinde en dora inzi bas fiane ngi udon ke gitu nyatindi bulen benna lombizi kwengi ki kain kelma nyatindi na kain te bungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idina e kurogi ini na dugin wi den kwelle na den jalo legin du wi kan kingo na kan nyurngo tigin du wi adayin kalon annen dawlo ngakin ele wala ronga kin ele ilingi baw ba numa ronga kin na dawlo ngakin ji elo mbi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai elen enni bulul kin garaba kini zinga min kailin kuro ani nalan kirdu wi bazi baba bando zina nay bana duo lalaba al baza fiya bana nin kitoki nyetti ni bule e ba jammer bule delle

ne ma wale in wa al benedin beledi kano na zin kalung kain kel male tebun kaina kain jurun wale innu sanga dinga kwari nga dalba kida bule ba kaila ne kanna idin kaila ne kanna na lombi zi bas kawe na lo di kore kango do kwen ala na kwen kin na kilala lombi ndora beya kari nga bangu ba bando zi kartuma tulile birko na erba zin ba erba jal fiedu njang kwa zin ba fie kwa bang kikyong jitiwa kinkul kiyo kare in bawe ba na kinki lombi zi na kwenye na egi idin na egi kiyo war kwenye kide ndora baza hanka ba anne gitio ki kulin anne ngi ala baskawe na jarwangi baskawe na di erbeza da gidio kelman diole embeleng indora ne ura gitio ki bulele albaza la ki bazan kaba ki kan bazan kaba yidina lombin dembele engis kwa lombin dembelem baginja ila tidle ala dawlo ngo undilo denja ile jamela kebo denja meridi ala dawlo ngo kain nang kuinga kain na undilo nang urajito kulgida zerenjalia hinde mbazin jeng dem bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalung song ngandi kain zina zin dio kain doing gel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji gabas ki lomving kau idi ne ki songa ki jameltewa idi ne kinzi kan denjem milin alba illai al ki ezi kalung denje min bay lay na kwa gi tikwe na ki kari ga kauba ezi ba da kauba den dora kwel adan songa kuma idina kalonji ki e ki ki songa kwel na kalonji ananga killa ilin ki oje e ini na maninki inji kalong e ingi tonga dan dizin kwa drink way ka dalung tinila alaji jangana udonga ji tioge buliling kwa kulgi baskawe kinjarongi baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne beraji ti so ngande ko din jika baaji jaba ila tille engezin kwa ji al doing ko jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din ko din kel man ko le ka joni din nyurunde ko le ka joni ro il kul agilo na lombi ko le din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dai bagi ezi annin kwa kul uda kul gis ko na uda jiti kul gis ko na kul gis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den ko legi kezin na dem bagi njale kezin kyan kaze bay lezin dora kaya kartuma tulle bir go na sungazi imbay al ana bang lombin ken to kola bang na kurre lombin gen ini adan ele berazi in belanzi akinji kalong in egin ini na kan nyuro tefia adan kalong inal ene kwa idina belanga aka kiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ade kim anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba bas je ne ka kire je ngidina loka kire le kide dalle danga ne le kayantarnga loka kire les winga kayantabu loka kire les winga lombinde en kwelgi loka kire les kui na ere ka bazen nyalo den kwela den bagi amin.

ministeri au ku berenga ki nyetin de bene kelbam berenga je teri bana bene skel bodo in ule nama inal ko den kerje mo in u in dameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezilo adalom bizi kiwe na tizi keli sur we na kwa berenga ken kerenga maka kergido bel nas bibi kamber na maka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikyon nyurwana kikyon kilma lombi enzi ala jundi ba euro ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso ngagwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meren ingain ulal eng songande kwen kwa diwanga kila azan lombi zikwido kila zibas kira ka olido na lom vizi kendo ra kaulido na inzi kamina ta taskwe ainin lom vizi aizin kiwa na manin kwa kile king baraskane lom ving beleng baraskane na kwa ringazi lom vin na man kiki na daro kamme na daro kamme na maki daro kwa kile kila kwa ke kila lom ving ke majra king na kila lom vizi kiwe na kiyo kil mas anayik fie siye ili belezi siye ke na endo kwa kila kata kwa terikawe na kiyo kil ma enzi kwa ati kuzi ng ati kain alom vin den un kain erike ring ala kain ba inal idin aden den un dine kain na maki kwa en kwa diyo nga zi kira nga skole din kiro belas kain kwa diyo nga kila kundi lo lom vile bana skole kira nga skole na lom vizi dora kawle na lom vizi skiwa na en kiwa na en kikiyo surunga lom vizi terikawe tina tina kain na lona lona kain nes lom vizi tarikawe yidi na lom vye karrake ba e lom vye kienka na dandiyo ke na e nyeske alan kenda kola ezi skirti nga asoge zami barafatez amin kwe mbira nga lom vizi tariba kina da balong na kina da balong ba lom vizi tariba na enis doran siye vale asoge zami barafatez amin ka ini ning ari naman soa tabu kwale naskaya asoge zami barafatez amin.

0: ay ben del bar
1: e kay mbat
0: ete ba gola do ki suwi nan
1: e warta
0: la la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do gola kam bar
2: do la ka kirege na ki kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kirege bet
2: la tarasi
0: e na ite do no mo ken na skaiti no mo ngitin war kala da nga gorrendara le e la ite no mo do ga aya nga di kagil na dombre digin dio kay no marakin na de kisingo ete no mo ko la nan dombre e za ki le kisingo a sangal we is ne sabe aya to le weye nanama ko yala ngis duri gis ardempia lia numa ga duri pinginas de ngal dipia
1: to lay kagasin ardenga woto ba
0: ya woto ba na sardenja
1: ine lomping bele na mai kwa alba lomping don anga na mai ki kuotela doja a taura inle aliye na ki karu fisia nimes enkwa king karun sor al inning songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayere akay mafata aterela nemese enkwa ji dulingwe adamenterge taka kinzi zalla jazan namase wa lomfi ji asajalo lomfi nemese enkwa asajiu alan king karoses jua kinkaro albain na futon aban al beleke album lomfing al enkwa alenkwa kinkaro putonga intile alange kuotela jingi na masallabe ine na maja na mas kingaja na nino ninos jasur na dalde sorja nama yei ne kuotela jingi na masalabe. La ide namas embalong al lomfi ne bingasi inintepia. Namas iwo elasa el lomfi kwa tientale alie jiwin al lomfi ndeng arga kenga nas king karusi daro daro mboa nas dake el. Ila nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi darmasor ja. Ila nama yeyna irija na kuotela jingi. Namas. Nemes enkwa. Ji waza. Kin kuotela ze. Ji al duli adamen tirge jang. Namas njwa kin kuotela. Al yenge. Lomfing. Al dorol beng. Dorol beng. Ke kwaranga ongal. Nas kin kwa ala kusi. Nas yensi. Salaba. Namas iwo asay kwa alang kini indio ku tela jingi namasala kini. Namasala kini nas kaulie ki kientarnga erikare kikiria kela kaldaga tulenga kini namayidekare. In namaya aya digle le wele na lompende mbele na ele mbele.
0: Tulei wo tobanas inangis ardenja na namagal wo dorpare kawngi nas dogdeng aldipia e jawo wo dorpa nas gal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin nalom fi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alye deldin diono otanga nyedi si yei nafia kuo alkikien karaba sallanga kayin nakikienge nandok aldendonga kayin in nama jarriyanga nama jaram bayinsi ini asanya in iu. Jayinga al den donga kain. Aliyei na fiha yangasi ingal giji fiha asal lajang. Ine namas in beleng asang in jiu. Karu puto nga nas ayanga kain. Na nananana weyingi na puto ingi namang. Kilage nas dinto doga kain ba. Abay singang asang kin karu salla ingi jisiba isen pirye eng. Ila nama lompi ken firgi nga fali di asanji injiw alye nyedding na fi deldin diyo utonga si. Alye kwele lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asanye keli long na asang ilong deken kuo al lompi ndonga kain. Alye nas inkwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaro si jegila na nino na na kinga na darma ingi na ninkuo. Jingi na nini na sinjawla na. Na kaldega kakiri ya kini. Ile bele namaye ye ina majiran bayin si inelang gilela asanye pirjanga iu na bakilla lompin kila se in yesiba fingi dinas kilma fogin dinas long sense erine lompile kwengi alamba spia illelang ali ina inelang kwana zungwale du jong na dewloki koranga ongal dok elana karusi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga ingi ne ni no na daldero ka kimba na minni ni man kinga le pogu na nino nino pes en a daru nan darma el ne juma nan duldi en nan ko bunge nan ze jawla ki tintogle illa na jija na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki ke kiria kel daga na kele na karne zingani do mo sa jenga langi jani na kona ka lompin dentari illa na maye na spalidi ji namal ki lompi bang lompi ye ke kire ngan ke kire kurona ndele kein azan ji dele puto jang na alang inga jamimba kana ditin ang ana bas bara dulding ko eto yo ji si dulding ko asin to yo baba ki lompi ken kuro puto tawsi jang ne ji te terel jang na inga lomba al diore ruba jang na ba diore ruba jang ila si basing man sanja idi ne ji do si jalong a ruba si lompi ala ko elba na kien kola kel asa amba idin neji kilma ruba jang na ba kirma teye jang duldisi eba arralo no matri kilma teye jang lompi ay samba jum ingal ka ken karosis egi inna namase le nyo majiram bayin armia sin nyam belenga asang lompi kuro le futoy
0: to le meram bayin a nas dogis inangis aldi taras ja kain a kinin dombure eze kalindio na nama ine tri karing nas dan tombulen dak dikel kam le namal kainga nas dog daim bernamij a gurendara sitibunkare

0: tanu da kenya kanga jamkwa dan barnamij gwaren darale na ine dan barnamij le taban jingon kan na kan na kiyel dan dombore izekalle na ine na madan jingo kerin beren kin ayanga I guess beleng asan kwasa ikwa
1: kese kin ayanga inges belenga azan kwasa inkwa lompinge kuro al tsonga ge na azan lomfele sejei kein idi na lompe ye algi kin asetewa na ngye ni kin asekwel na ngye ni kem fer janga pale de alanki ye se se kein na azan ki ki wali ye ni kin asetewa ine na ba ye ni kin asen belen kese en se kai mbar ngase azan inkwa lompi alinkwa al jwenge ye kedik idi ngabas duo jwenge ja ndimbara le jido be kwel na abas ga jwenge ja lombele na dimbara le as demba ela lombele ja ngas demba idi na induose lomfina tewa ke ara aba ese jwenge ba long ina lombe se ina do jwel idi na lomvin den tare se jwel ba yen long ina le se jwel jido ga to abas tare jeng na jaw aba tulle ndi ja aba tulle kire la de kange ade ayi tare na ja aba gal tulle aja ba nas de nguki senja idi tulle ngage ba kidig na maye ide ne sembeleng a udo jiti ngase ala jaw alamba jiti ka kere na aba tulle se jaw alamba tulle kere idi na kuru kering ba de ngwetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisenze jibasin jiu kise in al tulle ine ji aba seje jaim basin ji lompin kem perja kage na lompi ye kai algi jite wa esin ji ine ji ba udo atulle ase ja kala lompi belen basin ji lompi aliye kuringan kuri nan aliye lompi ne jite wa nan aliye lompi ne jizi karaba ki nyaddingi ye ne ne don aja in ara jwa ba ka to abas udo sa so nga don ayin wala songo spacing ayin alande don uro na ba ye ka aldu lingwe ang nas udo nga ke sein hau na ba ka a abage lompi eritu le ni ba an udi ke en ka udo nga tulla ke lalge ka se ni namas anne nas udo nga jitin au ke la udo nga se a jiti asa nga ka ba lompi ye jizi ni me ni alge ngi ni asa udo nga tulla nga jau na udo nga tulla nga ka ge abas ji jay di mbara se do ba jane na sa di mbara ke ba asa nga jalla ba alamba jabon di ngela sa jay na jani idi na lompi na ni jizi na alamba sa ji jala ji kuro kiras jay mba ato alang injwa alang dayi si jawa wala ga suni na layla ngiti mara lompi na jizi kela juru ini utulia se ala jau na udo nga kela se asa jijiwe la sa kwa de nga kaluba. Lomfi ni ini asa njiu na asa utulia ja ke el asa jijiwo.
0: Tulei, mehirambay, nas dokis, inangis jisu nga lole, na namaka lugu tovala kodo, nas imbelele, wala gali njiwe la gis etirik nyi, uwe dolfale, kin aya nga, ayegis bela nga asa nkwase ay kwa?
2: E, kin aya nga ingis bela nga asa nkwase nkwa, aba bele simmo kel jami al tole asan dingi si injwatara al simmo kel ami al inenja na aba ko se kel jami wala galgi jisi enga wala galgi ja ne skill mag gej komola asan ba dingi si injwa inen ala jaba illasi al kaana al umunna so tole ayba wala dogal dikenga ne inen pia alba injiti si pia asa inen enga idin alan ki kain si dora kawidi idin na nyedin ki tokang na abadini si jiti enga kilma si mwa ayla ngay ba mara algi awuna kilma ni si mwa asa jitu leja nis dingi si jwa na asa ji di nga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw iya alay ba alang awuna tulele kawungi in nama gisim pali di asan kain si sur kaming tulle nga sur alan tulle nga leko idin na kuse nga tulle alay ba in nama ya ines kiwa ngasini ya mbelenga san kaini si kudonga tulia nga kawalidi. Na san kaini si kila ananyie ngale nas tulia jie la bas jwa na bas kuse jie la bas dok ki erule njwa jikai bat udonga saltara. Dwe dia asaba ini ngele ya yesu udonga ket. Malompi na gizi jisi mbelenga al eridike nang enginen alang tulia ngale kawungi iding. Na dongi nana kama dulding kwe aba kuse fi na lompi din tuka karrapingi. Inne lang ba erbedin kuwaja wina erbed ba ya ina isi kuse nga fia. Ineng alan si kiai surunga si kawalidi, alan ki tulia nga kaw nyedding ilalba jijuel alan ki jisi si mwoy, badok ilong asan di mbara sidok juana zi sidok inelan si mwoy. Ineng alan inga juaba namas ka umong alan ba duin ditin ka ineng kiki yang kombo awya na duin mbara si namas elel. Ineng asan kurunga si kaya ngudonga nyedding kawalidi, idi ngala nyedding aba idi kaya ngala nyedding ara, idi kaya naba kuruka ngala kuruka ritokan ki alan ba awuna kirin kirokan.
0: Tulay meramain nadok nama ini tiri karing kain eljam kwa dan bernama guren darale numus dok dang terni madik kelkam nama kelkinga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi.

0: tulai tanu dekeng akan ke jam kwa dan bernamit berendara le na ini nama galkuelan do gimu kere ko dan gimu nama beleng kin ayanga dinja ile kages palitia
1: kin ayanga dinja ile ingis palitia allom fine kasetewa na allom fine udo apirja se nyedde ingis pe doingu na allom fine kase intewa azanka alung aliye na kuringan kure na ine dogizi mbeleng lomfi al king karufotange ina enas nino ja na kingas ja ela al gizi mfalidi ken kurones kaze falidi azang iu kise ka al anadulingwe ang azang iu lomfi ken kuro al songwage na mas iu ide kise enze lomfi nkuro al sa songwage na king udwanga ala epi al bas seje iku ela bas jidele seje jeng kapas ka ato lomfi le seje jeng kuin udwanga nye denga se asa mba fale namas email kin udwanga lomfi niskwa wala na iwel se adi ujiti adi tole basing iwel idi naska lomfi le seje jeng adi ki ye age lul nasing yel al lomfi mbeleng alang inu tole se a ine kise nse nemis jeyungu kise lomfi le namas seje kise abi idi abi nas iwo al ken kuro so wage nanga liyei asay kin odanga nyeddin taraspi nanga liyei al kakie kin udonga za nyeddin au na kuoro kal dendonga kain kin alka na wede na kin kwa nyeddin al kain al nyeddin dendonga kain na kela nang kuzingi dok na yengwa zan salaki itaka asamba kin idi na ken kuro so wage ine namas iwo kese lompe yon kuro al so wage na duwa na wae salaspi na nang akeba nang tewa ina ki alaka nga batorek na yeni tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lompe yon kuro so wage alang au nas dele seje puto aeng na kwembar nga sebagi ana wenge in algi kase lompe kwele ela alba ye lompe yon jwenge.
0: Tulai mayram bain wut tobana sinan taras girsimo inangis jauli ine nama galok u dalpare ko namus gispali el kin aya yesi ay separe ta den jaille
2: e kin aya nga kasi duin jaille ingis pali dia asanka in alunka duin surin ala a amba ka allon fin ang na asan in alun ka alkilum fin ken kuwe na kakire ang na dokasang in alon killa al kusingi dok alba inke inna ka nama dok kenge na kusingi ine nama imbeleng asang ka in alon asang eingo na tule eng iding na dok badok anni asang killa si ome al kusingi iding na duo ala akeba al kikeng enga nyet ke nama sin deldi agingi ine nama pingi dinas duing jaying in jawidi alang kuin jayinga deldin dio alan tulanga ge na queen jenga alan lomping kembelenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alan dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alamba ilafi aliyakwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulanga kein baye na jain tuleke na aba kusenga kein baye na jain kusei iding alang lompisi kilmadwin erin simway ba bas ilong alanka tulengan tulenga au ala lompisi kilmadwin erin simway iding na tulle baye alkuldinga si jundina kaynes kelli na kemalul lang alekwi
0: tulle meram bain nas dog inan taras gis girsimway in

ki na nama en kwel alande en ratullen nin ko en garan ji duon bele siya se jiwi elan a zui balan jan nas king se jengo marang elan si jiwi alangel nas din si iriyo ki la dora se ji jiwi nama kal din si staure nja nas iriyo ki na nama kwa ande en aray na garan dinen diyo sa kwa nyet al kwa mbele a kawe baila en kawe asang ilim kiwi la nama kela na king si kawa nas iri kare elan a kawe ba alang ji ja nas duon bele jiwi nama ji jangwe na ingen na ila duo indala ande lo ayo na ila bele yei alata kwazi jundi na kwa derenga songa inyi na kere dok ilayin na ji du jeyi ngosi da du si yani den jayengal yeke aliye si ala piya indalang awu piya indalang yesis jeyi nguna uri kere ya na zi jeyi jeyi nguna uri kere ya yel ya kila kwa ngudonga asas lombo na ye donan kila kwa lei yel alama pingina kila kwa si na kia ngala si irel ilayin na yeke ngala ngudua kila si den arare ngal bala kia ngala kawe ilasi nama yeyena kwa nkerea asa jeyi ngu du si ki tabu tabu les jeyi ngu na uri kere ya ki na nama yeng kwa yandeng arare ngkarang ji dingi lal dingi ayle jisi dingi ala piyana ji ke jamal yang dok abaye si jisi njiba jamal yang abaye sa jisi mba jamal azam na ji ide nama yeng kwa alandeng arare tulle ngkarang kwa be kwa alba kenyi dok alba ski mwada gen kiasa na nama kwa na tulle ngkwen kakino kumu na kwa ititi elan so kwa na ke ingeli ititi fuwan so kwa na ke ingeli ititi ning ziki ngasiki ziki ngol doka yang kwa na alki kain zi dain zi bereka nantanya sa kawune ski kenyi mu ki strategia ta mukhtariba na ki nama yeng kwa alang uritka na ki kela kwa ang kwa rangali yeng kawune ski ngasiki enang kenyul alang kiro kawune na yeng bere ngara tulle ngkwen karang alang kagi yen zan ingeri si kampi na kampi alan si duzi yengen na kangi kakwel awas kiwo yeng kakweli asa kwasi kengeri kirok bandeng aratul leng karang diarma kawngi na kangota kinyet al kengi asa kengena yungi bakira sinema mahinga sa irika nabako toyong wala nga sa irika liabas tomunga nendok zai ayenga wenga osdi kwa nga tabung bangkumo na kiza ata akam ki na kunga na duin darang kaya mkona anan yungi kaya mfuwa mkona anan yungi kain elam ko nanan juugi kain kurum ko nanan juugi ki nyet na mu juuma da na mu ko ker na kai na sakalo mo nomang e du ker era na sembelang risi ale nan kariya na jiji paliti ye na mus kitab le ko to bi jina nyam ngal giraye na jaw da giraye ye ba risi na kawal te bi rike ba tulle nyona ye o ta nyetal ko giring ko ba kingal kay ni a suru ngir kay ni na ken se na kamotya na remen ko na kamotya na giring ko kirok na mu ko ande ngara ngala karang na ma dille ko na ke gira elle nga songwa ga sa na kawngi na ske ngona ke ngala ba elle si guru la kere ye na men kam ngal arasai aba elle si gibe se kere namen gamal gimme se aba pugo si de pugo marra ye namen gama jabal marra ki nyet de me yenge ne ki kwel an de ara tulen karan ki ngwa kai na kawe ne ki kang de ara kere ba ki ngota ngar in si na me ye ne ki ngwal din si me si ora dain si me si ne jiti ala le ki si me askan ba du kere ba en namaz ngwa bidi nguro ye aba sun jo ki na dan buru ma tin gwana ngi ki mbele lo sa kere ya ki ki da banden diu ki ro namen kwel na ka ngota si nyet alang kain kitabaka ki ro na den diu karoti na otan ko na nyet kurun lage lorong lage rong lage nyet namo do kul kutuen kana ka indanang na dogalas gungiti nyetin ilaing anan kikang na akungo

0: sana do kinga kan ka jam kwada en barnamik burandarali na ilole na madokel na kan jingwa na kel ina na madan jiu ke na ki kerre kilel al embelen in aldi kagis bale ti lompi
1: e bara din jigo to le na ka te kel magis mu kel mes min sur bas ala ngi jingo ke ni jilel azan kalung ilole lompi kai a ina lompi ne ilole an na ye no amen kwa al diem burufiti a ina lompi kenga la zilla a nang ela ina lompi tu lingis paliti na jirgo ina lompi tu li paliti ato lompi ke dem buru kwasi nang ela na mere bele kelami na musimunga na ko la lompi ela lompi tu lingi ina diga ala mbeleng a gal na mbeleng no lompi kamangal jarringa duongi digene jarringa le na erer kwasi lompi erel adana burujige nama dogal jaba ne sekia na ila lompi jarre ngale nama ke dogal sekia ne burukuro wa ke na ke na kusi mara en na dog kayni en nama ga jarre ngale lompi jarre ngale e lompi tulle ne ko tu dulin si rigel
0: tulle
1: ne jarre ngake
0: na elore nama dogal ngi inwal mbeleng alla al yin kan ke ngana nama kayin kiden arus arus o kayin nama arusdik yani nya ke ngale pingi nanama ini in arudik nama sai nama ngwalba ki kanne nama welange sing elore ti gisungulo ay in arudul iringi yani real ya yesujundina iringa nangi
1: e bara ene dinjingulo tulle ye taban agangenge na kelma ye wala gul arageba algi mitil kaminga kin to ria kin data kula arageba nangi mitil kerem belen kin to wala tongza ta sajang aw na izgalage do arai kweli ba yang kimi tele kuli ala ska irinya ine ko edi kere ban ko bailu aba ba ji ri yana jela na kisi do ngana jebu o koldi o fula jile be je rundul digal be karalu am ji kidi mo ngata bi yana jela e rezam ba be de ngere je
0: jisi
1: ba jundi ba jundi
0: na la na sori to do yelo gel
1: aywa ine lonse ina tan tan kalu ni kwa lo kul kel magul arala ge ba in arus alien kwa ade alien kwa kal ku ngala nguti he kama pi na ndik na kwa ka gijala undiba lobe lori yenne ko bidin karin lo na lobe lori jo carbon on
0: na ilole lombi no ay kages bali
1: ina lombi ngit bali tulin girgo girgo es bali en girgo ne jarringa e jarringa girgo
0: aywa
1: e ne joyngi
0: aywa na joyngi
1: na joyngi ne jarringa girgo ay
0: na dog joyngi tulay na ine na ma dog wo dolfale ko ay ne kagil dog en gingo yani in aldi lomping kages paledi
2: e in aldi lomping is ken grupalidi na lomping ken jeringa ges paledi iding ine en aldi le bes ilong allon pidike na lompi senseng ay bana lompi dike na lompi den senseng ngain iding ine alen beleng al illa jawngi king ale ne kwa ka alan olan di lompi di lompi
0: ah ine taban ila dio ken al kwa do de lompi ka
2: e dinga ken si lompi nga ay do si dem lompi ke
0: e na ila borun kwa ke la mwa ban ga di lompi ke na ine bas di en kwa
2: di si lompi ke
0: di lo ya ma ila ina si kwa gien ala na di lompi le bi
2: e ala dinga ala ke lompi le pi idi ne de lompi le pi ngidi liamani ngal ne ndo de lompi kay ngwa za jela ine ko ena ma ila belezin mesti wolon ko di lompi al du lompi ni kinga la kuinga la ge na lo ne jiju sala musung inelang namas iwo
0: man
2: de ngara ranga ine ndo lompi sel al bagi fia alan ko kiki ngara inema inne ngi mas impali dial todik lompi nga songa kay na lompi tok a ngaba in namas inela impali de ine namas impali di al duo duo de lumpisi tarastil inama kai inama ye ne beleng al din simmi ngain din simmi si ala ngundi bana kwan simmi lejo illa nama inela palidi
0: na dog ring
2: na ringi idi nasji jeringel na ine dog nama in palidi lumpin ke kurungis beleng aba in lo nodur ela del dia so awosi kino la la jamu balang kwa jitwa mburujo alba kwa tulengam burujo ngain
0: na ilo le basilong al lumbinden kutakearo ka na yekwela lang kruz ala ruz
2: alang ila pingi dok innengis beleng mama ide nama dok beledi kenga kila dogola al din kenga nas nyanga kenga galkutu ulalang kare alang galila do gola kaya ba
0: songa skuni wala
2: songa songa ye songa senga sena we skuni dingal kenge ayanga we skuni
0: kila marang ine ina skwa ba yani azu dilasa yanga kenge skuni
2: a nge ba nansi kenge na ni skuni mara yanga kin yanga ses keringi ba nama ila dok lompin den de dembele asang kola akurul ba dok mad al kila abella kaye bang illa kayal alangal intok ela nama indere masing lompi den jerin kerke rosing ereng alien kwa alande lompi na ala lod way ali way na deng dem magol deng ruswai al deng dem mare way
0: lo abay o yoro lo
2: ay na lo abay kurtule do galma di kurtol illa nama deng jandi ke
0: lombe do alma se ndala fi abas
2: e nama la jandi ke kire nama jandi ke kire illa ngum nama lombe ke jeringa kay
0: na kanga jam kwa nama do gine tiri karing dan bernama goren darali nama doksi kay morning adike ka entom ndak dikel kam nama kay nga na dog dan jingo ke rekere

0: egen li duong ingis pali di duo ken jalunga al auge. Duo dik al den kilma den sursi louba. Na duo dik asa a yidia ba kilaining adi den suring idi indela na den idi a indela ba. Illa se akwel ba, ba inkwel tu le ali kwel asan, asan yesi eng, asan den yesi eng. Na dik illa ba den suri lou, inna ine ruza. Ila dik albas ange ba den suring jegi lalam pingi den burunkwale nas inderin kiol. Marra indik algal den kilma tu lei. Nama yang kuaka alam baki kiji ko lo neji jani na lo neji jau na lo neji juzel na di lumpi dui lumpi ila nama tulle kungui in nama isini alam pali di mara ide na galal algal tulle ay basa do dulilonga diang dien kilma asis yidia na na udonga keringa beleng ine ya tui nama dok nome nama ini nesku kembar ngasih asa yang kua kasih pelet Enya nga berin bakasi no mele berin balki puya berin ngai salon pi puya nga pia
1: ne itin kilma to kenga
0: kilma to kenga ila do numa duldi ne do glonga diang inne la pi ne zidia ne mbele ngal kal poal al al gi lompi so ajigi al ki ko ngam pi yo na al puto e nga ne zesi ye al lompi ken jeri ngai ne langge na na na zesi gal kam nyanga na ki ruzo nga ila si gala jegi la ba
1: ya ne kwa di longa din lompi ngiri do kilma to kenga diri
0: Nem bilang mangal ke kasih ke suaji ke kalau mangal.
1: Aku kata jige na otang.
0: Kau nak dokai saja ingun ayam muraja. Enam.
1: Otang niat ke si tibia.
0: Ye kan nama kau ane inga in nama dok dulding kue na udonga in nempi na in nama dok ya beleki mitil ke na denga dok al alba kering kau dal tori kuah al ye tulle ala iba anang duo aba inga lomba al sadik songa jige ngalejo alang ya staurajo ngain. Nama inderenga kikangaila lo na den den burule inderen lo na ingria medeni ken ken judangale nama duwe dekia ore kwale nama nyanga inderenas kila kwang kwe nyanga dogola kila nama apakino mundise kinama kila kinas arabia ngakawi diemba si nama rakoba ta iren ki soring erekawe na diem orenes ineni peli na diem tonsine ke tu poka kudumul ne na kwa bulage diem ba na make soring ereu alba kwa ki unu masinganga ha ngal da ngore ngwongi
1: ah diem ba ya nal diko la ke
0: al diko di diko i
1: ah ila ngal diko ya
0: na ma na ore ngwongi ke for soring ere kanina mas karab bas ki wosing ere kania ne yendiem orenes ineni kuli ke soring ere na make ki ngarbe nga kundila alba kwa ki ngul ne kai ha indwal jela duina algesine kai ngulo da le walang alangudo jiteiba ila na ma dog ye idin duo aba dinga ba ngaiba e gisi inelang aintiba nama elaye na doktor ray aba dola tawra jari inelang ba yenge na doktor rekindela aba putwa jara
1: yani do kwela ton du yani yam kwezi do ore do ti ngalam
0: yegel
1: ah ine do yani din kwa di kilma to langa
0: na ore kan hidi ngalang ore so nga yengel
1: ay wa to lei na kan ke jam kwa ine bas long ah dan tin ya sa gingi na ete na mai na karing na magala sikir ke ngado nos dan aldi ke kera nos ka ga ka na ke jin nos rusin den aldi ka was ka ge ba na ine na mo ah mai ran benzis amin aba biu na alanga alba alan su do kanga dia kin kwase ba na barnga sis buanas baudi alan su do kwa kanga sis kawliti ya
0: e ke bora kwase e bora
2: e
1: kwase ya
0: e jiro do ngajani
2: e jiro
1: namaga
2: do ngajani
1: ya to kira nas kai
0: e lumpi do
2: e ke bargai

0: Barnga orre kwa kul aisi bomungo na ay bendeling kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle. Ababi kwa kul dombang na kusenga karabang na donga gikani idin nusungo kwa nga dokna askai tiba. Ina zika imelalanda indonga diele fago kwa kul lo bilo albang. Tonso gin na madoklom fisi donga kani alka inganis inikibi ngangkaiti na mandayin bara hadia al ela. Yara zisunga wangana ela balang gidonga ini na madoko ela lang bago kisensi. Sunga tagatini alam benda siferraba na konga iri bagi na rim mengis baki njuru ngangkila. Nadok bara hadia sikani kisene donga ini idine yerok si sogo udinga kena ela ba jago majirendara na dingwa rekwa donga yeni.
1: Tulay bara asese min tin tulde ni ngay da janelan dum orra kwase dongani joyngi jirsingo jutumo bagi a bayla barnga lobilo albayin ki lo moktalifa le bayna mamanga barnga a kinna dongay anni kalan do ndonga di le fago kwa kidena ko mungo yay su bomungo no kwa kidena ko nga yay su bonga a arisa ngay la molo jano lobilo albayin ki lo karkalale na Asoys amin namagal kona ke gil erital kanan den kirsumo asoy
0: asoy majidan dada na dokore kwasi donga inen jani orre kwa kisense sunga tegetini alam bago idina dien jago kingasi sunga gesmin namada kwelo to alan inin kirsumo atingi longna duoke nas ki bara arrajaw walagal gidin susur sigi kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ken utonga algi kinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alang ini kirsingo ni nasa kai nasa kunga bana mas den so kelkam namaken nas dang aldi kung asoy
2: Tarigis kao ala radio samarle bel na fori radio sibagil Facebook le babung naskien jarong asi bangar na orre kwasi na mera masi.

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarajang nan jue ngi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kaningi bele tulingin al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulle.
1: Asoy, doksidain sawa kelka meneka inga. Namado kani alam bara hadia siki ingo ton denti nile na king urenga alkidiele kang na kojo janga kin. Namado wala langis ingwa atingi long nas duo maedik jundi naski watanga kindinga kung namali ya tabungo. Atingi nkwa alkwela sanki forenga kung, atingi nkwa alkwela sanki tonga kung. Namo wala lang agil kisense ato amingi long nasgi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong ilalong ay jirgungo undul ayani jirgungo la undul na gisingan jundi min dio nas injaymel inu ilalong al jirgungo kena kasi regal na jote ng alam bam jabong ating injuado galang bay mang ereng jagil ating injuadang forenga ereng ating kain surunga ereng ina inkwaling jagil ilo kina si rigel gila wala gi bam tabung ini jago
2: tulay wara dinji mo imbat tulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arrajaw wala duos erikena jualang jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabung es duite ba bas kering jauh itu, kau ingin sekali nampak tabung gaya sadu itu ba, lahana abas jadi dua hari ke, najiru gua lambat dem bam elajabung aye deleke, ingku elalam mendingi hikmah jagil nado kikil mal jalung, wala aju alam kutu ajabung na elah ering bam jabung asang elah erisi kidim barang arraja ba. Wala lantin kilmale eri ina jaba do imbara kangi ne marhala leke naka elale ayimba le jinda laba ilong nina ye sideng eri elale tuka jawe yaret nina lang ya kaba naka delo anga la na yimin na deng eri le nungi ja wala juasan deng sursiki ding araja elado tulle ayba udi na ye maulo ina kwaba asan jidin sursiki deng araja na yoro kinga sukul araite waba na kwanga toring aduk arraga ba se ay balanji dinguru le injorti namas induo in erike karok alam ba inala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alam duin tabu pilalle songa iri egi udi naka den iri ay kan ela in najia ba otto ela erisis zain dinbara se kike kanaja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbara si namas maulo dora kerfali na dingile ni na kinkele ile in osfia indala jina makaja din surhi janna kerinjawe le la na jijwe ni nyason ko jongo na ndimbara le songa ere janga imbele namas songa takatini ya san kin kanon ka amma wala ka abonga aba dimbara arifia badila lang injwa karogalang ane ele lole ago wala ka ngina filan in erisifia na kadela ago ba alam marang injua
1: ila kangelon zeni ne algirai
2: egalela ye yalki kwa ambele inke min algirai
1: auja
2: ela
1: ba injo min alam ba indala njani na linduo fi marang dimbelas endel ba maran nama wala lang inwa amin ilon nagira yani ilangi masalang algi juala lang masalang gis hamasti GTI ba marang amin gira waja kwa angkang uge dikena hamasingi na dikena wajangi amin ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elelinga bi zepta sa duin barake
1: lolo aba hamasingi mungi nangi jwalan di sur si alun kuro jani mungi nasi njawal kuro aja nga ba nangi tingi kasaling gue giskariti yang iya
2: jia
1: lakin marang aba ji njwal ilangi awela zonki yani duin sur si kuro ane naka ingarisi ya ilale jiteba marang abin ji jual alangi njwa alam batagi ngindalan jani na ile duo via ile no waje
2: ile ile na ile kangira yel marang alang injo alang itriga san yesu ome wala alang ouno yesu mandin je o yesu dawa je lo wala molo si jingo al asoy bara fotay na duin oro du ngi ndorale fago wala na in leke da anna bas din oro du ngi ritulle ke wala ritulle le fago bay lo ngi jijago jato ya jisiru fartela nyundi ba wala sardo fartela nyundi ba wala basi el risi kena joinga isunguri ba marangi gira el digi se aja bal tulle kungwa ba la bal alan tulle kungzi ya doing jamele na mandala ya
1: di mbele dosi ine basi long al asal mbwa majiran dadala ya wala ye duri gina kike nguwa nakari bara Fatma ine mbele al kwa dinga si al misi ili tile kariti ayye ndoke ngage nesdien matisin kien iyang wala den iya sin kerkerfi ki ilo ki ngang kang nang ila nuktele do kundul madik bengo alan gindo gani na alan gis inan kila alan si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin ina no wala lang yung ko adinga simin do ken alan undulin u marang ko adinga kayin mungkin na ya den yanton to leru nyuwa na den ya kinziazin faliba maralyal apa yang idin ne kilma dengi lial apa yang kadoin sabang rein lung lial apa yang mungkin nanti baru ngakir ngaleje ya kama nanti kita kuakir ngong apa ya angkue kenga bezat mungkin nanti kanggaran lo kerje apa gal abok kenga mungkin nanti dok baru ngakir ngaleje fa ingeri bad marat zeninal kwa kimitil incoming hila doradiling jabi ngelone kikwa uisimbong wala kana doga ngakine na yanga sikeri juliti banyone lo elele jagal doga duiti
2: fa ingeri jato jirubang kiki king tar ngabang koy koy jana ela arisi jamay ya
1: alia am
2: yela zainir alboru abong enka ba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan ma wela len wa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indala ngini na se kiya ko ba aban yanga matinin ye ki kwa ker ngong ong na kwa ker ngam bulinga kira yenki angai ititi alke ngang ku yana meden kilmaleng ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmaleng ki karunyo fa innama do ko lalan siki nginje im kadulding ko aljan ke kwa kiti ngal bongo alen jimadin ila kwa siza tu gudule jana jumong yen kage ne kawe alle ki ngudo akide yen kawe ki ko ngin duja wala duja aba jegila na yen ye ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ngi ku yen duja mungi nan kara ya ngi diele marangi dore ite ban sin yen ki wa jien asi jare fa inma aktar shi kwa kidles e ruj rigin aljijo na ko kwa kiti bonu jitori ki an bonwa
2: lala
1: bullying it aljitori ki abon mungkin nang dok e in unani diele bongi kwa kit gal mungkin nanin di bullying kwa gezadu nan ki re kwa gezadu mar ingeri nin dien dioke
2: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawe awi gi kadok e gis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kai niski dole min kien iya antonga ke kawlitia kise se ini sabba kadon na mai numero itin iya ngado koronge ka ngi ne kai nan amin la anna aman ko it is den bara rike na ye itis kai ni sa lomba yani asan ka duwang aringa o malaba wala lan ka duwang aring urwa aldibanes ka sedo keral aba otto din ko elnes urule di e amma sa anin ko aring innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas urule di ji no majasi benje na jonas julu annas dian ariya jamba no tagi jerina basala jil wal janna san ko se ela ari julu wala na kimpulo jabuno jono ela ari julu ide jiba akede nje din ko sa se gira julmiti in kanama orre kwasi nes amin na koronga is emba udi ndak kinse kwa songa le egila din kwa se basin jwa indua sakke atulei marangi ka hasi an ilu ina jwa linya sanjula ele tile zulu ba aye en na koyingi ka ngine ska en ngami la na ye ele tile al koyingi ele en koyingi se den barake na den baran wa rajula ba
1: fa ele
2: ele na wa ide ji kwa se indala in ani jaw asan min den itte ki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bara dogal al rim men be bara fatna yani in beren al ko al iya adiya ga ines dogala sin kame ji al longal in duwelen so wato lejan ji al longal duwele so wato lejan di ko esi besi long abu kuro janni alan ari julen kuro janni yani ila sin jami al longal ille so wato lejan ma tu ye illogal ille duwato leba yani ila wala kama ila kwe
2: di kwe si injelu al ila duwa digi le sondoi
1: so tulle yala ilo lenji abajwa lalindin kwe so kutubu wala njene ki ingeri denke ilma abawba inas gwaba al auna injaluna ile duolala wala kama al auna ile duole songo tolle jam jimu gina sim benenga ki gwa alan si yesi irigol jena man dembar al au duk tolle ngage dimbara ile singa jinjelun wala gal dembara ile sa jijel maran ko adin ga in hatta ki en dogala suri si ki en dora sinan ka ya nan ji dogala kin sinan ji jari isaga ongalage osage no di en dio to kene ji ji si so wajo no jangi tinis dembara si
2: in jaminga lin yaran in jawen uto ni
1: na ira fi yala kin dogala si ji jari wa nyati ni gwen alan di en dio to si jeringa nan jamingal barangal so wajo ya inga rimin tore gala amin jonga ne jegile min wo yago binden tille al den ko e isibsi barngale
2: barngale
1: so ko yingi nama marang den jo yingi la ye ko yingi ke barnga so ko jo kawe ne ke ngena roko bi en kan ngena skule nan kan ngena ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bunyara isibin den bereng ayye in kwa al gisbi kazi jitti gazzem boy wala se jitti ba ngi en kel ma le mere marang lomvi
2: kasi to levia
1: ay se to levia fa ine longa dingale ngang kagala la ngene wu ya ku psegele yisi psi nan kanzi fiyenge basi long al ken yinga ngunke ma maidi na do gaule basi long al dok e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabangere ka kamungi na sing ina ngiring marang asalumba e masalan nanti nille alkwa ki ndola siki indora kulwe ri moyan zange duona de ngungi ne ken dogolen dio bara toksi irengela liye inan jiali longal injalo ne in wala jiali longal ille songo to leja
2: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko se badila sa injwa hatta annang dembar arifian na jenga na ye arifian na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koro jingi na stio na indua dingi na stio ba ba ilonga sa hinjwa kusi ala keba dimbara ye al dengi nga ngunyungo na stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa basan din kuru ti in den tin sikai ngalan jita ga jurgona sti marang kurwala yi ti ba duin ko ya jonas kergel al asker e den ja mungkin nay al kuru ini na ela patara le jago marang ji na jaba
1: do den si mungkin ni den dulo to lo kurdo ya kamang ele lo ay delen del de si del rugo ale le turbo to le kama si yani ele lo ele surun den daire ila ale ndilen so jamar ga mungkin ni ilo jafi ne ele duo de lo nan nan kay nan lo tin gwang
2: lo lo wal ga dog ma sin jwa si di mbara su jwa ne si nyingi marang inay sa nyinti ba yedi le songo tulle wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang jinu jwa ba yedi le songo tulle indala yanga si score sur jebiti nan sur gi ras kindeli nan yefingi tin as gira runyi le la na ji aba jawngi ne ski koranga ki jul ni na ina lomba san yesi gira ti din ko yi ba sun tulle assisenge maran sa ginjem a jagil ani kan kike ayom tokba nas kike ayom to birin biyo no burgo nan kike ayom to birin nan ba na jagi yedil so ngai raja ba dile so nga fale ele bele simway ba
1: ele zingan ku juni hata gutale ko akai masala nga ba ko e ani gutfia na e na jenya na tulle nya basin belen e yani dembara ilal najin babadra san ingwa jialgi qur'ani jialin dan tuleya maran lomvi kati manga isa fi abani jialgi qur'ani so kiral ngi leson tuleya ba jangu deni sinjami egalal le dodi leson tuleya nyane mtam fi an najin
2: e kaki sense dog iya ngadi nga sikela mine sun kamia alba kuin qur'an kasara ines utonga awnal nal duin kasara kuin girsan kasara maran ki sense ka wagi san bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tari ke amile fiyi in se min raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jwabal bo ho tap ke nga hatta nan tongi na ari fiyi ngi na jitifiya bas in jwadu in ko in se mawlo rimme ngala spiya balan tulle e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngi na iden ja na dog masal si jaldo hasigi oton so ge le duo inel in kara basi fiyano mang enne innan tawirin yana ken kwani kawe hajji jalun sai ndu kamara nin hawilen fiyalan in eri kara balle fago dok songa hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duiki na fi girai na in kamin al utum wa murung utokuro ne innan tarai din ko se bedilelan de le kuru jani ya na jan ya balan hamas jani ele gizata en su julngiti duingi ya duile al amalja dor kerami a alan tudle ele ya ele le afingiti ni so nga jorte
1: baran
2: aman kuru jio indala si gi yes gira ja walan ke hamas ya ke hamas afi be indala ye jorti as gi yes nui ja ba
1: hamas ya le min dio weitel
2: egen
1: yani ya si kwadinga a ines kan nga ba innu wai kwadia mungkin esin tabiri zikal ngawaizi marang wai gi korang sungwa ke
2: se dimbele
1: gi ngami nga bodel malan duo zingang yani ki juru jawala gal ki kilma jaw ki sense ila lo tarai fa ine ki gajibe zilong ka ki were ati dogola zike nga ati kwa panga zike ani imugar na ka ngi madi gi duo zi dio jiru na al duo zi dio jawi ming den kilman den dio idi ne ba kilma ina ne ki ngudo ma si kulfi
2: idi
1: duo zi jundi ne kilma dio wai le ay
2: le ta le ta ga ne ya ba
1: kwaran rivia ya khalas amal fagi den
2: an nan kwaran fingi na idem ya ba mbele na ka ba abasta ne ya el bal dor o woni je le do ngi ya ge kuro ne dio ana mara o les elwa ya do ngi ya gi fi ya ka sa ka ba sin ani ko ina ngere ngan la aba do al akhiri
1: ni jalon sabar hadia in u ina lom bal iya nga ge delin
2: abang lu kai
1: nak kai ni kien do wala siki indora se na amilen ka ne ngwa ka ta be indien na tare au ni songo nga awriti ni ji na nga jawa ni ji na nga jawa sa deng ni kwa dinga ro ginan kai kula ge ba wala amma kula ge ba wala wu kula ge fa kina ma illo si ko la lang in kwa kiar ko la nda en wore si kuro kani din ko e lelong rila ke wala jidi sur le zadu idi na ba marat kama jibar hadia mungkin nanin ko e to le runyin
2: na mara korron
1: al iya zillo ne kilalo udo enen vene jiru duang tong eri jegile na majenna ma
2: jagaja
1: ati diem base kana ma jagaja yengan kel kam na may njol ba juela na ba eri si nafsu indara nja
2: al
1: ele duon ton jegila ele bela ye kelam yebu ke arruyin ne kya na me inden sare do na men gwa garo ke lazim ile risingang zenina si yasim mesile jela bazi atingi lona e doraba niki dogalan alzi e itinum duolen rije ngina men gwa karo galwe e ile longan halawa ke o layir ke na men gwa karo kasinan albawe fa hasin dalan alzi gijula giye ko edizin nokta do bulon wala dizin yukim bulon kullu mana en jwal al ke lolu bien en gwal gwele gel basin julu ko adinga gal al duon ko si jegle egal malu naka duin ko de le so wadduy lazim sin karu kulu fo jani ja jamba no majonu juru wala lazim sin ba jenn din ko si ja kangi al din ko si jinjelu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilon e kuro njani al ki erikeri
2: man
1: ki le dora indalan ki sense basilon ki al uto ko inna kawno korron
2: songa korron ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwannan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kain nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga no winga jang ko diko ken iya nga sai kisem yani king kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite sti ye den yen pago wala den juru le ko tuwa bawa ela induite din ko sai jen no juru le marat mungkin ko enan je na gal alla ela dora le asfago balan winga ne ki ela winga ela duon ko ela ko na ma jenus pa songa onus beto wala je inga skeba na kias keba wala gal kuro kitas keba ngisin gisin ko e kal ela ungi ne inna ne nan uronas e inna inna ngas en abalan e inga no mo dogola gena fal kuritia bi innu yani ne ki
1: wala ka inda ne gengel ma ka ba ge ela real ji inje gilal ji bizat dogola ke aba jennas injo inno egal e alfilani gwezi jagil hatta tin ji ese jem bi mena ki awi
2: na ba awi na jo aywa
1: wala ge se aba dilo keri ila bere egal yaba fi tin en jardi e ila ni
2: du mana tu du ile songa jura du
1: egal kazadu
2: kisi en se ka
1: du amba karo galan bone na
2: aywa kana ele sinema ka wa san yinwa kika iya nga orre kwa anna ma illon na sural arubo ne ki en jure nga pakini wala ki en kanin kwa pakini arunga se zati al jawala jawunus king arunga suru itting yani lo juel na indala burturbu ba jingiti ba na ital illongalan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarring imbele se kanan aranga doin ko esi ay simpingi wala dogola kinal doin haudile kay ay simpingi wala kin kwasi ai singen alka din kilian in kama min na dogola apaja alan din utor rasange ashan ne kin dala ba dola ga juta kiniti wo na ma kurro al kurro ina kan mara kurro ga mana kan ne bais ilon al kurro ga ne kiti aye donas
1: yesi immediate
2: kurro ken ala ga da resifia mama ba finiti na
1: immediate karazo bayani ya kwa dildila sial kenyati ni ko ngan zingal nga al burge na kamal ko am burgeri an al jure nga kan ne illa kamal ko am burka ne ne kamal ko an azum kan ne wala ran bar kan din kiya fa joto al filanin ko yi misila za si gela al filanin ko yake gira na banan yangana lon vise sin nyi ne ke le burun wala fa on den ya zitin songo nga den via alas ne mos bele tu bele azetu nga bi akit wore kwa bas jure nga bakai ai filanin gwa nya gilan nya al den yan zirayin via alkifia alkiafia ba
2: ai wa borayin ja bayenes kinga su jure nya jutara
1: nes jod nyu dara
2: la na jidu to ba songo nga den ka utusu ho zo ba na jigala jin kwe zaina fala nya ba hai jigil anin kwe ken ala se rayin pia jigol ela ken ala se rayin pia din kwal de kikene kelam kana odela ba ken mai sin jawla ba karo ka bani ona mara dun surin yirgi ne ka bai nan
1: wa jazimin den yom le jansa den asas le ba ka wala zan alangi karin tulla we dai woren kwa
2: e jo
1: min bidaya le dai ngoren kwa juru sin kai in kasal mun juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de ka si aran one rayen via fa in juru si kana wal sin al ngore in juru si asiel hal dogola kan izina mazin kamal dibaguge duwa ke banas go ni ugari ne na kwa bal dibagu hatta de ko lan den ko ni zalan gudle jabi masin beren ah kin
2: dibagu ja to kere guti gal ma jere jundi
1: alba jundi ne jundi vini ha den gud alba to gulin den fay falan duwa den ko si gudle jan niwi ban na iman nan tin ni lan tin ko ya ni tin ke juro nga fo linye ne ke dole kan si fa duwa ke balan en ko duin ko ni zikal gudle ar dole kan ni lal ji gudle jan ne riya yan ne ske ngutong hatta den ton dio lon sin den ton si ainin si den orofia ne ke ngutong azi ai sin test test fia den jan si ai sin ergi maranji din ile si al kurwa jan ni oto ko de sin mo kurwa jan ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle za to sker ker kai
2: e lala ko se ake ba marandok ini sabakai ninwa u kain kuna le finiti abas injo u kain kuna le finiti namas dok aro u kain kuna le finiti ye kisense otobo ko enu gutfiaman na yenni fiana na gutwali engama wala eforo le tarifima amin den ton nyanga na itin dogola fiaman kain kuna gial ilone ele ding alanko enes arrayan alkwa ding ko e gudle kayena gutwiana ni fiana tarifima yi hawilen ja ye dengu selfi wala den tarela selfi na juro din sabajana fingin sken ala siro gane itir donga ani fi nas nyenti maran ki kayen ko na ma ay kawe ye albaton inden tabui ayo arisiban keden kef elefi ye koel dingagal nama in kama doing allan ko ina doing allan ko ya tare ala nga fiaba doon ko si keren gutin keren tabin ke kan ala tabin nama sway ke dogala nyundi ji jong ji barabatal be janna jong in korono magal ke defi ni kan ko na defi ke gafala yite se marang songa ge bali nan ko marang mi an dio do banze 40 jarang al ke nya so horre kan na alan ki ken gutan tare kawa wala lan an kawa yani in na makoron songa ka gal kan jurang al sel ele un na mayena
1: awel bangi andi dog la ke marang wala lan in waye a zene ji ko ni wanne jana gujana din gut irnya jilla sezi ki koron azalumba fa in eri mun kin ki dai le mun ginen diwo ki al wore ko aga lakin maran kin ko al fal ko age bizat ko fata in uzi jaddes ka indiele wara gale remen ka adi lal yomi lal ko an sindien juze ka ka doin jalle azdig o is an nang en na kerba ne bidin jalle azdig o uzan ila bamsi le duo an enen ko alam bet bayla farak sifin tin ka bin den juru len jarti idina ila farak arimen nga ko ko kulin dien to bun ina rimen ne fa la ki ngari si ka ki dan wore ko kan zine ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo ela nan alan si jeza du den jalle tengin aske ba se duzi jarti
2: ya le sei na
1: ya mungi nan yin jwal dole ke zika ko rongere ka galine duin se bangere ki sense dogal ke asi korong ere baka dog dogal kanisi korong igere ngene ki surnga le sheja ides kimba anan duon tobun kirnas ingwa ka alzi kwen jingo adik o wizan na au. Abalo ne diere wafi jamba jang amin wafi ka jambu huon o sunga ke yelon balba ila tobira di tobira sinyang aba. Tani ji alifikre aba kain dogo lo kulkeni in shaksia zis inan kain duo tobira lan si jang asi pinginas hatta kain kwa nazadu bang bulon nas ingwa alzi ingwenyu alzi kakire ina asi ken gararata dik o wizke kale esi kurunga sanga aba. Hatta jondi inga shiwaye dogan ke ba alifikre. Oso kwe dena me ena salon ko si je sara ba den juro rakibe ngane en kwala kwelba nama en kwal wela lan undi kangi idi ne wala haja ayu ayi jingo abulo mbola ken abangan sabba wala ko en yinde en sabba egal ka khalas ga batu sine ne rinum sandono walwe
2: lala se dogna ini ngeren dog yani mungkin juro dungo dig ning el namas e kwalin kaminga ye baruka en kamiyal ki kurnga jari namas liya aba face jando no musuri jawara mungkin ne sin yan kwa na liya jijan si kayin abanga annan ni lonna jirin waragale rimmen jana duwen kwa taga e in sin nan nan jaba liya yembaki dunkin dere
1: yalla jijan sa e ga kigan e lolin adiya
2: kan na kana ma wasan kayin ku ne sai ai ago asan kayin ku ne sai ai ago ye alle duite yalan duwon ko e da su ko yin ayo gupia alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta wul tenge nga jaba nus inkwa ka otto wel alan o na tare inan na inan ana in si al alan duin yen sinni ani ji elele alan yanjwa ka nga alan yanjwa
1: ibara di jar ji di mbere zande mara ine mba lon ni nal ji duozi kajo ni nal ji yesi ngi kurngo jo in bele si jan zaba kayin wu nga min kayin wu nga toran den dile irne nga si ali yinjens ke balakin ka wala lan yin wa kwa gida giska min wo toran den tile wo nga ba futo kare ne den kwezi ile ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa ngati ilo ne dingi singa jundi ke nga bangizi jundi la
2: anjundi ba
1: yele ki kain ba min du kain kain abanga opuna kain wo nga yeng intengezias ke mbidi ne indai kaziba zilo nyanga linkulwe indai mbulinga laiba wala yeng kela kamye bazatu
2: e lala sei
1: kangi idine indai mbulinga mana yeng askal ngaba e kim maran kwa kilal dien kim bulinga gane yeng kalnga a duwa ke ba na dokarazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mborun wala nyanga alan ko zibi tingin ne zimbena ngal ja altare al ja idine duwa to tagariam biya ba maran aba elones den borukain na masin benen alanga jaba tari si alanga jaba ya tari juru lay wala bukuru
2: kuroi lekin do kanjalon kwel do injaro
1: lolo yani masalan zenina ye asa embereni alkuambon wala kuroi ne simbe ajja na den boru kuroi ni nafsi dogala lila kuambon wala berel na mustakbal kwel ini aldi boru di boru lal jan wala lo ilena jan dogala do baka kwel bo mustakbal
2: kwel
1: na guto kwel di sursi indalanja alansi in ya di sursi ki loajir gelba ilen kan kai kai surma ziki long kirgelo
2: kilo girsen na modo in kami ay ni ma ilena jonga mba ila jawl jalo al kwa kawle asaba ine kwa tugutugu kawle na gis jana na nyore yo din jawl kwa hindu ko security agis ya ba indu do galo marange fal kuru na mate na maye na bulo na kyon kwa demboru teyege na louna ari elaye longal al demboru ditini fiyenge na tagaditini fiyenge na toyin kwa sister ga fegelin yelle dele tagasin fago ba ki dongoto
1: tay karazo ba ele jiki ji ko nan sabba yan kala zimaran
2: ele ko nan sabba sai ma do kabara bele sai na min tara do galo nan sabba fini
1: ti yelle jarne zo atto adi ngene dai bor di jang abon ras kay mo wala ton ko mele ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi ba zurran age ka tin to dos kay ba maran ko agi dal gal kelen dance dance sursi tirgen ko en yani kelen masalan de male ko gul aba de male jago ne njamin di nyango tar te ne jila ezi jewire ngi tare ne jila di suru ji tare do jabo wu nga dem buru tare ko dance video illa ka ko mu ngeli na in ato sugo kulida ato in suglo ko amuren kam na sare suglo ko amuren kam abo ngazi ko bu na artobu na koro sambal na ilele kul album rebu na tarifi jamun kam ni buna tibin jiren na aba dai dawing ki bouten na mo buna aba gal basalan gore yengano mo buna awire do na basal ki rembe gore yingi
2: sei
1: te na jene na de male jago ilelo gisi waje kangis bi ela wala ngi waje si kulon fa ilolen kialin kamin kidinga kamin bal kwasi kuro kanelan tare ka lakin maran kole san kwa jayin koran ku
2: san jayin koran san jayin koran bordu san jinjalon din sursi ainin iri jagi ne jika iya ainin siya jang nan wala wajanga dora dios ka imba wala muta dora dios ka imba jitti si allah selba una den karakan maran bam mitili ne skaldi alan din iyan ko su kuro janne san yoro kuro ni kian nan otton sogle jiya jayin bayla boru de wala yani masalan zaino kor inal ire dan boru feyal kwadin ake dogolan suriya ka gilebalel an wala namas kergalki lel an gal limaki ba ile ki telefona alan din yan ko eskuroni ke annan giya jaba asan de suri siker
1: e dimbe zena sin de mapa ingame kikin ayen is no den to len alin alin korgeri yani hada wo anki ndarin aka imbaran ka tebil amma hele zaza zaman abis zaman di jurite ne le gem la nga ngo baka ale du
2: la la jani
1: awas joni ne aka imba
2: la la
1: nasi hali an wo an darin aka imba ile de mapa le ba amma ga ne kan ne ko ni e gal jira ma tori jaral ni wa ju ni wana na zela
2: la la ile si jigal kel ma nga nja wa udin na ji ki ke do gola bay nan ele tin le do yani in kama ton al adir foy na dir fo bas to banga ongala ke ba ki to banga o taga sin jur to ba ah ki sense ide jina ma abaye de njuru aja ba gi kin to banga

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan jue ngi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulle.
1: Kisense dogiei barnga nyati ninkuengal bago donga gianni sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga gianni sunga na tani jainga bara Mubarak dogi donga anni na bara Muhammad Tahir dogi donga anni al jidok jenne jago bara Mastur dogi donga anni na asikir jainga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga ene ci jeinde jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidanda da Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeinga donga gianni ne sunga jeinga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga majiram bayin aljang na giskel jam bara ilang donga gi anni kalandain donga di le fago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gi anni doga jenne jago bara Adam Abakar donga gi anni aljenne jago bara Mahmud dogi donga anni aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gi anni aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on ko te bunye ngen na bi nga si donga kani ba ko nyati nin ko engi donga kani ki sense ko ki tel ki on ko na ko na ala ko ba nyatin radio samar ko donga kani ya na na mado ko lan kan ki majiran dara hadiyan na dok si da im ber te bun ka go ala si kan na kirsinga ki se longo sunga ki niki nga si di le kura na kirsingo dogolang mugar na tan kirsingo na udong ang nyati ni ko ang kirsingo na namagal ko la lang kang ina mugar na ta itirik abong ang ko ang kirsingo na uong ang ko ang alsi uong ko adi agenis kiyang abong ang ko asiki ko ang garin ang kawe na ko jitya semba marang inday ngoreng ina incoming abasi siya alam ba tuske sa marlejala na daily jumang ko akayin kisense mungkin sindeng yang ko si ki duo kering yang ko garin ang vi pa in u abong ang ko asi
2: kilma sa
1: Iriula wala kilma ngazo wejagiti wala asgagiti ba hatta buma de ani kene ko abade ngabon ko ena fi ba an was abon ker o ne ene yitikila aldi fa ki udonga na mo golangi sitiri jaro ene na mo de ngin kirsingo halin udok mo garanta jinya ko se alsiki duo kering jaw in utulele wala dok ilongalan kundi
2: to dok tulle ay ba na makke sense ngis amin alan kondia kang ene le semi gi asadi nyan ko esi ki duo kering iyan ko e gare nan ja gi ele duon iyan ko esi boson nga futto de gila nan de le ni to le ja nan jawngi na di nungule ja asasa to le domi ele de gile man indala do di nungile korro le kari nan jitti si ja nan
1: na haddi
2: korro ja awli ngang yani dinya an ko esa sakila gare nan janan yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edini bayembene duo ani ilui ye kasine ko ni kuden kusini gare nan ay sa pia bay sa mare en kwa iya in ridigi sel gi inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ba maraba din toppelan si jini wal ke taras jundul in si mungkin na jingi te ba wala ji jaw ngas ken uto ngas ji teste sen jaw an gal de in juli ngi ere na mas dog den de jela na sin jwa jiro si inan julin tina ele duong alan koy wala dog ji duong alan koy
1: azwa ba ji
2: masin aram machakla jaba bas den an kayre njan masin jwal inan inan
1: ya ni alke jamal bang
2: alke in aba in anisi jingi din jalum kasi ayle kel maso so taram geriti nama hawile nja ding iyan ko esi bedil alan sinki le dong iyan ko gare nja nama ji dora jawi nama dog ding iyan ko ya alin kami ngaro was iyan ko ker wala yesi ke eldi nama kale nama dog ardi ke na ding alan ko fi ne jisi simmes indelba bedil asa enjal dig o iske ina kasi tolle ai siba ajundine inna na inna nja nama korongi na mara injwa in allan ko inama in resin na pe ba kala onus en ko yeker o
1: ne
2: ke eldi ne ya lonza
1: as berin ba ga ko gwadi ko ne shawara ga ko ba
2: a kaminga ba
1: na mani je na zge ha ko gwadi ya ne al asaka alun gwadi ga mun ginne ne ye je na ile ton dilon hon ne ya lan ko yin wasu so godi ga ne wori yan ne ile ton jan ba
2: aje
1: ha talya na
2: san kan ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding yen ko se jual ke tombang namaskin jaru nga se pal jemi pe yen ko ko in sola se do zorte ba do yen ko rinsi inna nga fi ba do yen ko tulle inna nga fi be na fi bana owol asa marang allan ko on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin sabang kasa jua haram lay lala haram ay ba ba jenna do ja ding yen ko se na sin jua de o iskay na ke ke tulle ya ne ba ba dilalan ji yesus jawu ne ke allan ko kergel di wala naski kergare nanja hawala nja naski en korronga dora ja in namaskare fingiti kaba ene min ya jirsungon de nyukki jirsungon nyukki namaskanga min jimin degile allan ko sesa jiyo ba jiyo san jiki sense kikkel ma joyle na jwa san ke timmen ba na lomba jwa san kerjo au na gaida ba yene en kaminga yani zai tengenga tenge nga bajiki tenge aki no mai longa doing yan ko tong budum koronga la ke ba na mungkin nan ka ari ana gisu to less emba na denu ngile to le maranka al inguel kain ja ingale al kain alan yom ka was bundie wala sharin dio ze afrit be no sharin dio marraten ba wala sharin dio marra na bong ditinin tarang an sikin do gola bayndok diam pai barinas diam buni ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kana skal matti wa wudi ne bele nga diam kay orundi no skwa so do korrongindel mungi ne sinya orundi o kas bele ko anas tulla emba namash kula kan na tagas wa ba namatin ba ka otto urkani ere yomal inna ne nan kawin yesa bele filanjwa kasi simala ikariba yang
1: yani ambone din din jenzi
2: aywa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu sur fajire ngi wala duotok de sabba korongi koronga low nama koede nama jumel ya nama fajire
1: ngi nama apa nama
2: nama anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ken koronga skela pal jarang ay sa ejisifia ele sino perrabana na haddi
1: nama bum na bunde
2: ele ide jajjan skela tenga ngasi yawliti kala utanga jelo din allan koy fina gisi jamela sgebo wala fingiti nay kuy jumeli nes ele e kayna wa sitane nes kwasi tas le kariti nes imbe ajegi asi allan ko pelan songa jamela min kidi na dinne enna fiba ide ele jon le albon din allan koy sinu sinjwa al ilonjiro galan innan jaw indigi sa jijaw kasina jamela sai asi joldungo indala aba kala tengaba kisenso orrekwa aba dobi do kede nyanko tenge nga kay binno aba koronga ke an kay do no source wat ignen tarata nan don ko yin temene anan don ko yin temene na
1: dwa ay lon ninan muaje ko gode ke ne muaje zikeli kay ay wa am dele harriben kin dele nga na ko yoba san kin jay nga checka ay zenina jejo aba to amin long na jay nga e jimugi ne jo dualo kaman dualin den dule maren kam ya wad usbu kullu kulling in den dio di source check jaw na jolu
2: ay wa
1: kin koronga
2: kaage
1: ne gen koronga
2: kaage
1: e dien jay mani worge na koronga singe bol do dien bele kelam lakin maran tul ma na bang na duo bi duo e koronzi lo na men bereng na men induo zi jan indama induo zi jan na bonu surunga zi bolun sare ker dog na men na ilang irrimo
2: aywa
1: ya to ker dog na men na ina khalas ila defteral tokenga na
2: mo surunga na ma au na isna ongal na os na ma lot pa gona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kukur si jara na jana haddui liana ma jotoy ngwalan ja na ma jwalan non dan jar fe no ma nyet jinya
1: au ja inama yena kurungi hasi in eri al dai wore dele ani inde ne ki gore lan wore in lolen kuro maran den juro ay nilon
2: bas ba in tengen anjay
1: risika gil alan den halen kan alan wore e kisense wore na abon wajanage nuwo ngadu wajanage kan ye waje la bal du mba on kharan za na batala ke lekin waje dioge
2: e gal dioge
1: waje dio enal ke na ma dok yani sunga ngiren e shakhsiyan woringi dinna kwa kotoy ngalan si surnga si waje en kawe
2: e ni mere se
1: ilolen gi mushkila bu bugi jaw di mu ngwe si na ayo eri maran se
2: basse se bagwa
1: se basse anilon duonde ngwen de menal abon kaminga do basse
2: se
1: si bagwa idinna abasse ya abasse se ya bhaba koronji ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na inkame ya dinia turu do alba ke bele kire maran aman jay neskil ma jabun no sukutle yan kale jay ke sense inkaminga insani kwe den duru wala den kilma uton asar rim maran allo ke abadele pawo taga jando asake ba den hakan kal munasibi
1: pawo na hadu
2: yani ke sense yani abaji duo din ton si jwelini in namaduin ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyan kun sabo koronga jolweni no jota san jawli kuy futanyum ka in kami aba illo na joan ber kalmat tinjuana jo tengal bo jotta futo ke jana bo jena rutin jo amara ine semi balon tabuto ke ja wali tul na tabuto ke ja do ina lomba al koro jam la la la la ba jona in deren bas na ma jiga ina no enjo
1: balan gal duwa jaba no koro dam bana ma galen ne ngo gal ile jigan kan yana ngo la ni ngo ile jal wa ga do inte bwala nya ba wadi ni do ne nan kama mun kinen yo
2: kala skul jum
1: na ma fi ngine ngo ya gel kala la la enzi jo bu bu ya jaba bu bu ya ba na ke la juri ne mu ko
2: ya so ga je ina no enjo ji so ga jungel ki ye ngai na jersi ya ko mun kinen dokte wi le
1: ya ala ni ka ya bara hadiya ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka jibe je long ami ilon na kwa lolo huwa ba mi ilon na kwa kikilma ko ile nan kawal ne duwo ko elen den jenke na wori dwidi aribi aribi insan ngo ze real to nga ke ba
2: ake ba ke sense
1: aribi real ke lakin ka in olun kwa se erbetina jundi erbesi kwa ji so nga kelel erbesi kwa ji so nga kelel ine na do waring al belekiana kwa iyan kwa ntasle ilolo al jinjwa mungkin nin duong yang ko se ajegilen din ki juru ati lombin den sabaka ngi lombi ay ko lombi kang do sungare sungo iloleng nen kwa hata bay mo sidu kwa no tong real tulay aba duong si jegila hata din duong bay mine enjoy ina lilong an duing kenga ma ti jiba jaba dala
2: ela ba kati ena jana do bay longa julu ne julo
1: ina jaba indala fa ina iloleng hata mo sharang imbo ore kwa in wuda ile tolale ba kiel duldin kwa kan hata lombi akwel
2: kisense bele seyin
1: elon fi doga kwelba ba arina ma elon neskin singan surule do gisko je yafin hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibelo andele karkan andele yani ko alan
2: karkan kisense songa karkan wo yani alan yani tengen ke indugal daim mawlo ya alan kikela se akoba namadok dele janne benke na kan tongale namad gal yesu kwenye duga ile nde hikma ini na kike anko
1: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingrisin warre kwa na alkan na coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilong balan na ande tini lo kundi dogala lage bay malage guta lage na jaw jira janne di surle ridik janna jaw namado rike ine dan warelen alkan na kan numado erige mugara na masalan hatta surunga ndeng yereng kisense numado loling alang sunga kain balaka utanga dokengage lakin marang lomfiden dombere loling kwa yani ki kain surunga kineza kang duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorosi ina makake nuwa samba kala welba alang aran na falo foki kul surisi muhtaja kang donga ingoro bas den tarike na suru bas den tarike na tarangana konga ayeri aldi surle ke bas den tarike kazali ki alkang na daldire kang na utonga kaina kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna ala jaba zenina juwar ndo jimi ba asan kerringel na den jerringel lan ndok sunwa ki sabur kindering fa kisense area ke ba jain sezon eti
2: jang iti na ji otos jalum ba atong ajuro jang iti la ajang iti ba dai mululong
1: e filang ane ka iti amin dok ki jang inde ang dora amin masal yani jang ho iti alan du e sen jeng ki tuli abaji jang si abaji yani du jang i sen se bang ki simin e sen ji marang aba janna jang si futton ko enje na ka to ina abana sare na abana utong asi yani ki kilman si den shavaga jaw ki sen se ilabaye bay dar lele sun dar joke ni kulumana ji jaw na gina warina sabur warina e kilom vindok
2: asri simba
1: kilom yani jika lom vingi si ji jualan ji ki kin kuroja na lom vingi la yani duo ki sen se bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lom vi jangi na sa lom viski barkawa
2: atari
1: ni ona ayinga na tonki ave awaza lom viski barkawa lolo kwa aribe eri bakwa na nyi kiden sur yani ino ni aye ina fi yana ina lo ba lum fin den janyi ina si sinyi a kadon sa ban ran do ban lu alkini uto aga tir don ne kin si gundiya ana ke gindeni wala
2: la la la se dimbe le se songa udina yani gidu aw kin jay ngale al jay na ko to al jabu ngalan ja na dimolo se jingo ba dengin wala na as jarre ngaba wala kidin joru jana ina lombal ane joyngi maulole forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawngela ko to sali lungya santa bunjio na ere jenni mungkin nan do jafungo na ile na ma songa takatini zeni na la bara kwa ba a do bu do long tenge nga kela dai maulo ba musa si ini zaman al do gin kwa yani do barang ile kilmala nga sekia ba within na dimbara duo dimbara ela den ela selfie al mulu ini yekeken kurwala ibanas el kangi na dai mulu ele bele se fakiran piano mankela tenge ngaleja al na manye na del dinku yalan keke yani ji jawngini na din sur se kerin jawi kangi na dai mulu imbele se idla zakiran pia la anana shlong del dinku se aba imbele se tengeas aba yani yele aba erifi den jurule inara nga jaba ele duosi alkanani wala kurin tarafina ele dorale pago awne imbele si songwa taka tini renki dele juruka udin na dai molo kinga si ayu erin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni den nyet resmo dombore nga war kwale na man ayu duobi duos long nyane dombore nyet ele rimenga binu alan duo barang erile kinma ay jailba
1: marang in uzia si ji ha si halen den dile al kan nakulu ko nya tin ko ngal del dile kan in uwa sa al galu ay duiti
2: in uye ke sense akirel ba dobi doba ke yani mungkin nan ji zata dora gilong na ma dori ki si je gil na juri jamal dike ya ma ala in jo ma sha Allah nin den juri jamal kidin kilman di wona nyam nyaret ni na sanka anas anga era do bokoro ngena duiti na ma del di as so ngang songwang ere dulding kwa inkina ari bas ela jamaili al dembaraleke mungkin nan den barangile jamaili marang
1: den
2: kilma baila digiselo
1: yele indo
2: ki jalun sa zenin al kayan abonga boru inkaminya ari ajja asonga ajja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: albahad
2: diol ba pis ami na nasimwa la inaja na kilma pisa ame ba
1: yani zenin
2: na ki kilma gina ke ba
1: aba nunjiro na maja na masani ndio jabi kwa gergalan kama na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kama na yenu ye ki kanjiro ato ani ami do faida
2: annan kert kele ling izia la do ta pisa kame ba
1: din na khalas min den dio e den dio den shawen den kilma shawen zi kwa
2: in nun se ta pisa la ngama
1: ba e gina vile nzini ejeje ba gina min dio ke fa ingena hale fikira ka welinwa kilman den gana dio a juki jurnyo ala gaskim
2: e lala sei
1: kangi idine ji kilma din dio ke na lon venes londin kilma zi dio na di kilman den gondoron di noge fa jaba joya joten wasen kilma zi ji rasanjanes a injwa ingerial sunwa ikadwini ngiti ngazen ngezi ki barkamin ki sense tul manaji jan dinele
2: man ko jojale jeng wala do yani
1: anjuroba
2: na man duoja na maskin seneng asi working ayeng asi dua kere lile jaga nama enjoy yaret atini marado kini nsi juru le aba non doing pikirasi eri itile ana maradele na jenga al elson abdal
1: kafi lan kwa ga indogi ani mungi nanin al duo kene yekike utonga e keng isi fine ke ki duo balas ke imba ki duo juru as ke imba faki ala fikira warre minan ka mush warre yani barun ko nyet minan ka aji duo den surisi lo ilele bona yani kwalen karaja ne keng lazi vianzi ye den surisi ta wunje
2: na kamai elal ululi
1: ululi mush ulul jundi mungkin nagi singa ngilal al kwasi jare mungkin nesin utaw sunwa gizin angil
2: elal
1: marang zeninal midil kan abang kami ka ba angina kan abang midil gila bay kilma sunwa zimi alin kami alba asa ululadi
2: na kamal na
1: duiti faki sense amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na urukal dial jini mo kingi le si jaw al duel ki lom fin dora man ne ne lom bal ki del din ke ngota ha ke ni ne
2: le
1: na ki lom fin jaw elazi ki sense ki dan wore na magal ore sabi na akoyel bayan ki duo kerin naja kil ma si mo indel yo
2: se dimbele
1: ore sabi hatta din lon ko ede ke ayan ni ke al mim ne duo insan ile jana na je ja ki aduwa ban songa kan huni zeni na jeyo ba hasi kan ne ki aldimbar idina na dem bam silom vitabura taw kan sia kaldi mungkin ngin ji silom visare ilele iri
2: ilele songa iri ja
1: gesi ya baziki kelman dio dimbar zi duwa jele ne kelma gi simo ga sadden ni lom visare ji zigin ilele songa
2: ilele songa tolega
1: marang alzi dimbar lege nungi lay belele dali lay almim ayeri mungkin duwa zene sin jeyo ba ka aldin ina nga mara lombi le duosi basin kwa min din woji le min din belal min kin jawe ngalen
2: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stack de men fia ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le du ngara tulenga mungkin alla nan jisi ele le songa eri jagi na de le songa eri jen kangi la anna ji aba jarri ngan sabakela wala kilma den ani ngan sabakela yani min nin kari njegil day mawlo yani kwasi jarri ngayini mungkin nan jarri appa ini aba dede na jenjenga le ana mis ele le foyri kinna mo songa takati ni san ju duo eri si jarri ngel na le dimbarang yere bele jite yemi
1: ma mo ci lele do galji alji ajwaba e aba zidi njeri nga sai jeri ngi tulle ke nga zini na jie jomi
2: basi
1: e lom vivas long dimbarang yere ngi kasare yang marang ki kang in kalung zini na albuem bele nga sai al in pele ang marang amin fal uro kwalim bele ke nga la kulweba marang lom vi logi la wala lo
2: logi
1: a imbele namuki gola son kokuli nan kalnga duwenin kide mbara lote ki ngaba sore ni egel walay luwa wala kele samba
2: ala ba kamara ji duo ker kele ji selaw
1: ma hegel indigine korngi yela in lolen namuki do kel a jurunga alan ilozi sunwa te ka kisensi ami ji di ni lom vileja din kilmane din jain kullom vizi yani a kin jain ngaban tulija lom finden tubun sare den tubun nasin jain tulija mara ngabas geyin a na joela lan kikira janga to ya kwa jang nas jinga lan jami indone kasiya luba indone kasi kela ambalan ba kila irsingo tur umra ila duo ban kena doeti jinu zeina la bam le jere jinu zein ba in u gisen zi hasil zi neki
2: ke ga ke dan wora le kena jail le king
1: na kena jail hata din kwa gala gal boru ke mungkin nin duo kena slon fiesi de reile stack di men biana tari jamal fi na min kuyo kan abatan wani zakkan aladdi
2: yele se jondi duori gamman nama ani jayani masalan abar reading na dimbara se jani nas alla foeli no kuyo songa na songa tan na jilla reading le jaldo ba ingere mo sinyam kamma do reading we la la kawa la
1: jaw ni jaw ni na jaw ni ni jazan ba baraka reile ala ba baraka
2: baraka le duori
1: duole ni idi na suru si lom fi min warna le mvia
2: ay jel ne ele go si jayo ka tay ngal wala in si ka ayo ay sa ele karayel illa karale ni jo ka tay ngal se tar ngoyan na jina ma ele reis si ta tagalolo asinjaba namas buldunga abas gal buldunga no illa duodi kin songo kire asa ji otto in si jaba marang kan juro nga doga felinti abe
1: de tan ingel no ba jang di gan no ingel no
2: namas jul dunga ya no mas tarra e no mingwa ndu se reita sang odo gabo nga nang odo kayo
1: egel ka besing mi nama jang ne jawling e odo filan o mungkin ila dua ala vi gan ngi gen ko o se ne sing reito doga ke ba
2: namas gal
1: vi do anjun di ba
2: egel namas mo lo gal namas ki dora ker
1: ko ki dora ke ba
2: marang dog in usi da njuro de ina karti ba e ya manki in real aw alan ono unde la du eleling amma bandar elele son korngende ah inde kan mesen mo rekwa
1: hada de basalan giem modi lele do ko zonwa do ginan mungkin nin ji basala jurgo ne kim basala songwa kiren songa ingine we el duo sholatan basala shoala amin de yulana el duo deng derri deng dem buleleng kila basala indala rimo
2: Ini elba janer ele bulis ji den war
1: ne den war janem jami injal ka atengal ka wela fa innu ya jamaa unu sin kalun wore kwa baraka lomvim baraka dileke di sherciele les lomvi jisi bari
2: dingina
1: e aldin dioke ele ye lomvi a yeregin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe alduosi alhasab den kelman den
2: kinini
1: den diong enni ananga ko wani surunga si e ko jojanga kawu ne surunga si botaran du kellel ne surunga si utonga sunga inan kawu kinaye ni kidien kirsingo to ki sense una e ki utonga len kuro a abaka ngi bara hadiana simitil kaldo zaina kin kwa fata e kayanga simitil sunga salde kang ines ke yanga simitil ne kin jainga ki kang in kerker ke total duo fata alji eria ya annaje ile hiji sikuro gi ni
2: e
1: Nengis jumel nengis embera ngai sai jua gelo korang alji ke ngai
2: ja alji ke ja
1: alang karo o ne ki duin dora hawile nga alang karo inang iru o ya kaman e il real ji ja ne ki ngang iri jo ye ji si alji jumel ye ngis
2: be ye ji si is nyenti alang ye lele songa iri ja
1: o ja ya ni inet benem bagi alji kem bena gelo kul jani lo ye ngis bena gi kem mofta ngai jani il harin kem mofta ato abe il reina ja yo bazin beren egel min den bida den den jusunzi ai si junga na lia den dawinzi ines beren baye ji ayani ki ki dora ile ides beren ba ji masalan kin kanzi al al al jusungeni nin nin jingiti yi tafasil na as beren
2: lara
1: ilolen kin mo ko ile san kin kwasi medilin galde yesi kin masa sun si mo indelin al ji irigio al den bara irinya ile sin silong al den irinjo e kan wo filan den irinjo e dinna den bara ila irinya yesi nyinti si
2: e kan nyinti
1: kuro enne na sin beren jasi en na long na ken son go aska wal den ga yera aska ba nyinti si na sin beren egal kan gi jisi kurani na tin son go ga yera ngin kurani an ji irigio maran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan warren kwa kakaw dim bara
2: si maran yoro le encorti ele duwa ba ere nyanga ba de suri ne ere jorti ne injuru le ne korti ba duwa ba ere nyanga yani den ere la ba tullele pago alan dan boru si ere ja nan nin dan orre si ere ja maran ki ben kam indu ko to in asa ayeke ere du tel ba den sursi ma ele ne kinga skeru
1: nu ya midin zin gele
2: eh
1: ato ajin ilon dimba resu kuro jane ne iri nyaan aris bulong songo bulong ne nyaan aldan buru dio kore nan gene ingwalan ona kila porren euran kala singansi nang na zilanga nan nungamwa jike mushar ga saban walas bumba
2: kainsi
1: amushar yella ilolen
2: lana ne orre dungoi nan orren kwasi gene iri jegi
1: kwasi ne iri jegi kiti ne iri jegi
2: kasi
1: kasi ne iri jegi ko kila haddi intile insika inne jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi irajio ila duo kerabo di woren duo ay bana ma jenna ma yesi
2: nama yesi tenga jani wala dem mutabo man nama jiru
1: duo nama jiru duo jang fa in coming along adingan al al abo in coming al duo ren sursi ki bodie ni ne ma fini ni jebiti imbaye ne
2: zan na dan woren ko
1: sunwa genes ka alun dan woren le ki ne iri kenge
2: mara nama sore si endo
1: mangi dien gitin nama sore ngazi duo ker si en zenya jejo amana mufta ile duo ker garib asi jejo no baye sare baye sin ko kai salu aslan jiki jam
2: la la se zenina en kama dinga baye daro am ni aba nino am daro ala nga ya me ba na ze masalan yani al abon aboru en kami nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon gas to albe asi na mangal illona asay bano jurnyo na diwi jato ambas kembarayam yani ji aba din diw diw inna ma ding ding oreng wala ding garib asa ye si julni anani lu ine songa ge anana lu ngal ko eli ngela ngami daga nyeta ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola ken ki wo aba en kwal bo ke o bay sirang bandi le zon
1: bo
2: ke o bay sirang
1: fa ki sensi ore wa bezilong as sa songo kirsingo na ki utonga songo ataka tingi al gidi en kirsingo fa intile madinin bara hadiya zero tinani idina yeso ngo songa medik na elaba na toal ela dok songa ru songa ka fa na walengi tinani na ding e nazara oreleng na jijuela tanya wazigi tolenga kurwa yani na sokote buganga ilonga lang aika hata kaim forenga atingi lona ji utonga tolenga ka jil inel undul a tulelan je woni jidiye e jabo
2: e lala tarasi barabat asayne tini nanje maljani na kibara na bara fottai na worre kwa karo songa gi donga anni na kisense ku unga sengal ka waisam binga se wa ingis amin asallo to in kirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kul kaminga na duno por dungo imbele se waslong a insika la waka ngamin yani otton sokki elen kirsingo anan duo jualan ereja kibara gara na ngasa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumuna ere to lefi yidiye se ide kurro jeba wala de andi tinin e jundi baba jeluna e longa janyi kweel di ngartum ni ma ngajirso naskin kola feret de kin kola fereta ja ya kin abay lono ron jab kya jiro di ngartum ni ma ngajirso naskin kola ni ma ngajirgo alan kiki e la rose bab ka ngene ska ile bele se emi la na bo korso ngage no kwa awne isbang na duoto irtin wala duoto bara 70 na mataga arabab in se kangis emi di mbarasi partel ala jundi be la dorale ha wilen jana jutumo di mbarasi ile lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlengan dok na mai skain dogolan sabagis irsin dok dobi duo na skoye ke na ruñ dok aw na kila doro ruñ wa san kain tenge ya sekelni na dok alan kelage alan borun sigilage na san uhun sen a jersin na bado din koye ke na belen sen resin fuga zoba anne kwan dioi annan fali la anna in kamya un sesi asan ko itile no ulile na orundi o keljam king ise ona dinjuru deja aba din ko songa resin kwasi songa jilel hi pogas kawa na doga kirsima filani ko kwasi songa jilel ela zakai na ringin ko tia resin kwasi malumata tulenga undul wa bardu mungkin na melagi awle songa ge sajjanga ka ndolan sabayani ka aluno dogola suki kanas ullaka ki kanna kundi baran dola kunyungul ela le songa ba le bana doga ba skoronga ke ga pala wudi ne imbere itin dan orrele kal adutta chwish fi maran kwa ba le ka ortawa yani in le songa ba le ba kain do wala se ono itin fursa kanni ne yendo kirsinga anan ji wona kiun badil abaya bele in wona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ke kormi jani na masun jwal o na liya abaden in jago na mai awi ya o ne liya as alam ba juro le sai mana o yi karo dile apa an mara utonga kula salam mawri naka insani ko yan o wuna den arra aran na mai le awir ken tenga kinle kan do kola su songa gasren ka ona wazitya ke gafale na isle dok kayan abonga ke kayan amonga abo duo ke na keden iyan ko na tinas ke imbaran kien dien tong dio ba una kien korongas do ba witi inen dok ersingo gundina annan tinin den nosi yani teletin dagi kelasi bon kidin amo kidin abo kien koron do bawi neskitul limbaola no source a hemba no unas gabala bay kain amonga kanas bay ba kien kuonan ere abo koron ja unas gafala jwa gafala si jile nga zami ba ji sekeli jaw eren si jema ji ba yese bagi jaw nang yese yani abo din iyan ko ya ke gafala kwa ina lomba ay la ye jiskari fi alala insija ila allan ko jisele songa ko enes gafal ko na jiro ammo abas din dun ki gafal ko ina jaba ay duin du amangi ay su songa ko en namangi ani fi nes gabara belen ko to dengiru bata santa wong dala to munjo yi ngoro joro ele diele insi jaru o kit al bagina surisin nan kilmanti yi ngana surisin nan an kin dola to leburnyo kin nama ko un se nga gena waisan ago wala ko ngo se nga gena anni o no lo to putta nin ko embirsin wona ouna yani daim ba mal ko alan ele yasan ki amonga kilmangale arina kalikariya to ga kawya kayen eska insemi la annana ki kayen amonga lutonga le songwale kirsin boru annan wonga se ina jiwa sanunyane bantuga jeren ak ane ay kaljenna nunjabun ha kisen se ele sikin kamingal bagi maranki amonga se na kelkelma kirsel na jato amolan jena jam horin tabun ker annan giray fiana jama giray fiana jena kerna belerisingo baketing marang hawilen kana min kayen tongale kain dogola se seja adabi kani annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kalikaliya kilmas ke ba san de bele se juluba indok na mata katini ya sanki orrendio kai na hawilen kana dai orresi kutumo na kain amonga juringa nyimanga birso a kabinga se kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal irke nga kemboru ngosu kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai mboru kutumo asai ke borai na barase dosi asami na tawas aldela otto tinyemeling ini esan kuin senga ago wala esan kuin wesinga undi na ba ikke na ka korongwa ke gafalai na kungigis baso karak deldim kyan karos diere iwiti ne biruso doire biwiti duwa ke bal barale so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi duwa bi duwono koro den iyang teri duwa su nyi ba basla iwi anu mo sur ki winas fo na roga fugo ka na ma dai mboru tumi na tabunje asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai bara hadiya to na jago ini na donga gi kanni sunga na man kel jam ko do gal banga na gis kel bamingi na ko gi tarim men kawe na ko gi dal ferra kawe donga gi kanni sunga abasilom belengasi asa hadiya age kana bela sambalang wa na tetebe ki ngang kang na maskai titolele asai

0: egen li duong ingis pali di duo ken jalunga al auge. Duo dik al den kilma den sursi louba. Na duo dik asa a yidia ba kilaining adi den suring idi indela na den idi a indela ba. Illa se akwel ba, ba inkwel tu le ali kwel asa nyesi eng, asa ndeng isi eng. Na dik illa ba den suri lou, inna ine ruza. Ila dik albas ange ba den suring jegi lalam pingi den burunkwale nas inderin kiol. Marra indik algal den kilma tu lei. Nama yang kuaka alam baki kiji ko lo neji jani na lo neji jau na lo neji juzel na di lompi dwe lompi ila nama tulle kungui. In nama isi nalam pali di marra ide na galal algal tulle ay basa do dildilo nga diang den kilma asiz yidia nana udo nga keringa beleng. Ine ya tui nama dok nome nama ri neskikembar nga siasa yang kua kasi pelet. Enna nga berin bakasi no mele berin balki puya berin nga isa lompi puya nga pia
1: ne itin kilma toke nga
0: kilma toke nga ila do nama duldi na do glonga diang inne lampi ne zidia ne mbele nga lkal pu al gid lompi so ajigi al ki kwangam pisi yo na al puto e nga na zesi ye al lompi ken jeri nga inne lange nana na zesi gal kam nyanga na ki eruzo nga ila si gala jegi laba
1: ya na kwa di longa di lompi ngiri do kilma toke ndiri
0: Nem bilang mangal ke kasih ke suaji ke kalau mangal.
1: Lagi kata jige na otang.
0: Kau nak dokai saja ingun ayam muraja enam.
1: Otang niat ke sih dia.
0: Ye kan nama ke kau ane ingat nama dok dulding kau na udang ingat nempi na in nama dok ya beleki mitil ke na dengar dok al alba kering kau dah tori kau al ye tule ala iba anang duo aba ingalomba al sadik songa jige ngalejo alang yas taurajo ngain. Nama inderenga kikangaila lo na den burulin derena lo na ingria medeni kenken judangale nama dua dekia ore kwale nama nyanga inderena skila kwang kwe nyanga dogola kila nama apakino mundizo kina makile kinas arabia ngakawi diamba si nama rakoba ta irian ki soring erekawe na diam orenes ineni peli na diam tonsine ki tu poka kudumul ne na kwa bulage diam ba na ki soring ereu alba kwa ki unu masinganga ha ngal da ngore nguongi
1: ah diam ba ya na diko la ke
0: al diko ya diko
1: ya ila ngal diko ya
0: na ma na ore nguongi ki for soring ere kani na mas karab bas ki wosing ere kani ya ne diam orenes ineni kuli ki soring ere na ma ki ki ngarbi nga kundila alba kwa ki unu ne kai ha indwal jela duina algesine kai ngolo da le walang alang udo jiteiba ila na ma dogye idin duo abadi ngay ba gisi inelang ay tiba nama elaye na docteur ray aba dola tawra jari inelang ba yengena docteur rekindela aba putwa jara
1: yani do gwela ton du yani yam kwesi do orre do ti ngalam
0: yegel
1: ah ine do yani dinkwa di kilma to langa
0: na orre kan hidi ngalang orre songa yengel
1: ay wa to lei na kan ke jam kwa ine bas long ah dan tin na sa gingi na tena mai na karing na magala sikir kai ngado nos dan aldi ke kera nos ka ka na kai jin nos rusin den aldi ka was ka ge ba na ine na mo ah mai ramba ins amin aba biu na alanga alba alan do kanga dia kin kwase ba na barnga sis buanas baudi alan do kwa kanga sis kawliti ya
0: e ke bora kwase e bora
2: e
1: kwase ya
0: e jiro do majani
2: e jiro
1: do
2: majani
1: ya to ke anas kai
0: e lumpi do
2: e ke bargai

0: Gudfaali wo garen
1: wo ya
0: jijayla
1: eh
0: na isi jamu
1: abe kamu ya
0: auja
1: abas tir don jamu
0: do manga
1: aha na gelde ngai si kamu yi
0: ko isa ga o jas
1: ki manse kusya ke ba
0: e je yindelin
1: a ki lo ngale ke deli yin sawat
0: la re ka kirage
1: ke le na gud kawe ba
0: e na gudin de ya kawe biye ji burin ai
1: a hira ka ba kan na kurungas lo ke kirgibas na na mishiro akira ke ba e
0: eh
1: e ta munje
0: ka ba ngwa to ase dance o ge
1: I na yo todo la dance oi.
0: Again?
1: Ya kin so
0: kai. Ye gi de gi ti na.
1: Yi ti gi sia.
0: Ai ya kai gi na ba la nan telefone ani ya na dilom bodi la le.
1: Kien de lobuna ki na na ba banna bergiti bergiti ki gasi la dinga dogis urringa skalomba.
0: La dilom bodi la ani ya rimen jaw. Ara ngai ziye da ni na tabu gani kam ya lai ba.
1: Kanye ke ngota korola korola ki la de ndi yo kai lo de nga ba LNS bar ngandi yo kariye.
0: Eh.
1: Aska ngol ba ile el rimen kaza ta ba urringa lo.
0: Eh la la ko sage ba
1: eh
0: ba dinga din sine wase nga na zuwa
1: eh
0: arangiz gizi ani fi
1: la ko sage ba tabunje
0: ay na ma wala lan huwa da burgule ko lin indere
1: eh
0: na ko nas kabir si uwa na ma la nin tongo huar ba bintong
1: oh le ya min wul arba bintong ngani to
0: eh arangi la dai gudi la ga bongo entong
1: kalas tabungi corona kalje na ko
0: eh
1: ah kalas si juro na ma ko ma
0: eh
1: na gal burgule ka go
0: ay ko isi
1: eh jal na ko
0: yang ko
1: eh aji burgu
2: o ya
1: na ji aje dalnya kai
2: ay kai ay na kakiram
1: kakiram la ya
2: kakiram dawam
1: aba kakiram dawu jan moy
2: kakiram dawam kaba gal
0: ya na soro du ya
2: e kangal ba bogore ngolingi
1: hi
2: ko inga ken maransa akinan inan kiri
1: na taja mi dingere
2: e ken maransa akinan inan kiri na bat silo ga ba undura na yense eges gese
1: hi
2: na ma ngwasa ngi
0: asan
2: asan ken yarta na de tabo ino ma
1: la ken yarta kasa ay kira tinne ja chewene iri jalan ken ka lu pete pelepi
2: e egel gal ingwasa ngi wisdi wonde ma
1: ingara
2: kan se roka geli
1: ingara ken yarta la kasa jirgot
2: kire bat ke lepi ba jang kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: tarai la ba duo abey duo dine din pupu
1: na jandina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo ngadi an dola de ngoba na kan na itin sepi alla kaldem
1: ege na kikan kelie
2: eh yago
1: na mako e la nga koye
2: eh
1: ah na butin ko awoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wuon to ginye
2: mhm
1: ege na mako e la ngo na ah wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: ege na nasgal mosot ka gel na wo mongoy ngel ko
2: asoy bat so taras bilon taras bilon bat ko intara nga do se age mang na des dog age ba do bangu ni bat na mi won to ngin jwa mang ke la bat kul sin dogon de kira bat na jas ke mang to le ye wo dol fa digel warin ka ba do nas dog de le leng ko e wiye e to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so
0: ka tin gen so ka gen kwazi ba tawun tab bin gari dia
2: wala
0: wa te a dig an nangi so bu man kuro
2: eh
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e do ha salon bay ko ina so re
1: ka do tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanengwa ba kain soga ele kin tarnga selwa warja alang kwa inas kwasi keringa jaramba
2: ya sang urre kera su kulto
1: kata ni kwa ta kulku ni kumara muun ne tari
0: si kisinga ina ina ngana dele ngwe kien tuguri hima tu wa yunga aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ay na hegal den ore
0: mbati den ore palansi
2: palansi
0: e kaka ngala karalu
2: ya ayu uo dolfa
1: yeki yebi balba ku inter nga kinesele
2: egen na ji a wo dalba ka
1: kinga
2: egen na kan ki kana ke liye
1: e sei
0: asa ga ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si duwa duwa salon
1: egel ba nga lan ke subu war urona ona itin ki anga urun na koronga urun a na ma war e nga alan den tin le tong ay nga ba bela lan bumong
2: bat bat tarasi mang
1: e la ke boray bago
2: e ki na ga na ke la mang
1: e
2: ine wo keren ke nan do gire ide meram tolla ke mang e na ke la ite gel kangal dan so gi e ra ki wo ndong den al kanina dan do marais gut kawiye
1: yang
2: egen nanam dire ken nanam ket ete aso wo bonko enden de la ye
0: eh
2: ran war ba bin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jai la ji
3: jago
0: ay kan kikin kan nakela
3: na igwa ning balala
0: ay kunyirin temenzi kan jo to tusiani jaba
3: o nya do so appointment
1: egel jabi sikiringa do ki otto ko kulgel
3: tis ayo tin kel kirin elo
0: ay kingena to ne nena good vale keren ken good vale ya burgu ke good vale dolva
3: eh
0: nan kan dog nakela ki an ko kul
3: eywa
0: dan so gila sa urgani karang ayla
3: ah ta
0: ay na ay jandal inji
3: la la kakiriam
0: ah
3: kakiriam inji
0: kakira jamba
3: e na magal i trikagil
0: eh
3: na magal eske la rong ay
1: kusya ke ba
0: ay na mas lilong kwedika
3: eh
0: na kera ay na nika
3: okay
1: domi
2: Uri longola abibarum sa Yesu kari.
4: Uri longola abibarum sa Yesu kari.
2: Uri olmola abibarum sa Yesu.

0: Baruna simengel ki barkay barafata.
1: Baruna simengel ki barkay barafata.
0: Paybe payna simengel ki barkay barafata.
1: Paybe payna simengel ki barkay barafata.
0: Asoy ki boray ma.
2: Asoy. Ilay barafata. Ay tarazi.
3: Dom si saliswa.
0: Kay nas kauye. Na wu galal duwaja ko liye kera.
3: Ki barkay barafata.
2: Ay jamal lo ngala.
0: Egel.
2: Na lo ana kuliyam balong hindi.
0: Ay na kakera. To ay ba
2: hey
3: ay yasuwa ngere te
2: ay ila gal keri
0: al yasuwa ke
2: hey
0: ay lil ila den te
2: ye yasi keri ni de lo na ma khalas
3: de buri bo fot tan lo ngola
0: buri bo fot tan lo ngola
3: de di kul degila
2: asoy
0: asoy
2: ah ton de nyomile na do ko ila lon ko domborke ine na yohanna al awwal garanes domo so jamari mempia na imbeleng lombin kwe yal ere
3: nama de ni le kanni
2: Namadeng digle na den dio hilla namadeng sangal
3: sangal dille na den ay os
2: sangal dille na den ay osle
3: na os na dik yang yin
0: niki herator ka basing sikel ni namamang na namabati na unse na pagwal dombre na bat
2: na konas era na era galingal era keri
3: era keri
2: inga nama era ere alli alli inga me isamon gwendeng hera
3: yegen
0: yegen
3: ki borai
2: ene nama atoro gisin bereni indigi aliye alki kagila ki kain kuni nanzi kelkami
3: yete yei yang ileng elgis juana na ardenka ni duin domboren sadi so terem teremina apapa yelang kagilia alherai lompial errai in aliye alki kelkami nan kagila aisan kwa dengi in lompi aliyina herai na ingalomba aludi ko benet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba pie na kau na se ala kwa se ala kwa in na mai delle ni lan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si na kiddi ko ngere kiyo
2: alba pie na kau
3: kikien asa kirimu na se ala yo
4: ya kai domoro bele ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin na ilonas kaula na di ko ngere kau ngi mana ba ki ba pie na kau kien asa kirgin ba
3: e bad ba
4: aba kiyo na ko senga ka kikien asa kirgin ba pie kwa ka ngelo
3: ba pie kwa
2: na ine
4: yire jingo poko
2: dogal imbelenye al indigal al kagilaye al kelka mi dembere na al kagilagi kan gu na al kwela ngizin kwaye inna adengin inna ye kingasila nes belanga san kwa kiranga si kwa wala kwa kiranga gena kwela zin kingati angul
3: lolo kelaki kan na kwela san kwa kiranga si kwa
4: ki al kelka mi
3: al kelka mi
2: Nankagila.
3: Ken tu leng al den sur le pia.
4: Yeah.
3: Nankagila ken beleng al domboren dio.
4: Rimengi.
2: Ya ne duo kera bezen jisigo.
3: Lolo, kika nos kwasi kami.
2: Kina, nama asa ini nang al kandu, nama kandas warre kwasi kami.
3: Inne ngalang inne ngel kami. Asa ginkal nga
4: lopi. Inna ratu lejara.
2: Inna ba ye den belen si zato.
3: Ba,
4: den ratu lejara.
2: Asa ginkal nga. Inna ma zene jina kano kikwa gula ina kanda gerting. Mazu kia domo wako waka.
3: Badba.
4: Egel?
2: Yang ina ken domo kwa kala tori ngi la ye ilo
3: wela
2: au gila
4: ken majira gila
2: majira au gila wena au gila
3: kido na menen kan asa kiwi al ye herai
2: nan al kirai
3: nan kelka minen kagila asan kai orre kwa si kwa
4: al orre kwa al kwa ri ka ina kela kam me ba
3: alan kelka me
4: wala akagili ba
2: idi na ye
4: den digili la longa lan kikel da dombur si kawli be ken wuwe si tulen kagil
3: bad ba idi ne de bele
4: na ardenga
3: e ne de bele ne duone
4: marambi mo jamba
3: de kay ndom borisi do ka kagile ba ay long
2: maramba ire
4: na ke ngugoro kay ba
3: na e gel nu njumi na sa jolba den dukay
2: na na ba njama sa joli ba
3: sa joli ba ala al diogi pisi na do ba ina sa asa asa do kan do kan de nyoke sa
2: maram dio ye
4: si do ko so si mu e ne ru ma ni
2: na duri wo ye si
3: duri wo ina na
2: na sa ko el ba ndere ndo si kala yani jalu sai
3: pirje
2: mugi na ning na ning wodike ki gavale ya diembosi na wodike namazel la gi den anya la itin kuzeki den anya nungile kiro zelit ki den doga nyoke naman gwala la la la kase gi den anya raz tor korkia den nja wel balangam gi den zelitin wala do ata uliti ba
3: inama tarre
2: inama
0: nan ok
2: inama ye za da inan ala sa ki gan den girse ma
4: ya kase we si loje da tolabiel long da ki samay nabor mar kase we si long in asan samandu le so asimoy dogo nyoko le so asimoy kika
2: ah dogo nyoko e ka o mitili
4: in e ka kan zeral mitili neskaldi
3: na so le so le gay
4: mara nie argi long imbra jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga moron otto dosi al jayin kania o re kwa na makareli
3: na ma den taray kan idin na rbd si juru juru o rolos kilo uri na jundi pellet ala ngindom bore si pali nagal si longal lompin dombori mara na jawre la nden dio jegil na njam ngal le jitti jikal jegil
2: na ay si ji waye jitti
3: na ila nemay nema ko ambe ngal kel am
2: na de ngore do ngal na ji burgoza bele kino kala on ko na dem bele na si lonzo
4: a ko na wo mo ngwedo si bele ke
0: no burgoza ye do ke ma mara nyala do ga mamang nama wala la ngwa gel na ji ete panga ke la sa woro ke na musika ye alang pa kamer ele duo ide karala so kwase imbeleng impanga se asaboli bae induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo kwela san kwase ria en ki sense alan liaze bonne se ditin polines ami
3: stay ele stay ele duo ye ele duo imbeleng asaboli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela san yaditin na mesin jajon ba densimi asan ki pelle densi mo jalo ba no mesin kwasa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa ba ele digi joli
3: yele aden ton dio am
2: la no mesin besa ele digi si joli
3: eh la si joli
2: si asa
4: joli ba
2: kanye nyana di samaji ki duger lu dun samaji ki banya lu dun no mesin kwasa ba ele banya si jamo sa sa simwe marang in samasi aba zami aba zauli
4: aba zdiye mo
2: ibe aba mbas mushkela ba za jauli bani haya
0: nakabat ka selan yela
2: bele se jamaibe ya kangi singwa za jauli ba
4: e
2: gana jaba zauli ko ban jumana jamal na men kwa nina
4: hawangila
2: hawangila zen goji inkuru ingiza angil ni haya la ngajura bol den kila la jil bambaran alba nuyi jana jigila ko ba zamale nga
0: ne impanga gel ka sal mena men yilla pay ela
4: ye ay kadu ba zlor wo mo ngwe do sibeleke
3: e lore ji ma jaram bayen nama ko en kam ma alompi herraygal he ay longal herray
5: ya lompi yani era yani hella yani dan ye kwas udon songa paliki marang ide nama marang duminzi abas jeudi mana jeung
4: alang
5: jam ay wa alas ide gi asin jeul beresi
0: dua kesire
5: ay wa ila jeudi nama ila is highest ya ila sibam nama ila ini na ya kwasi as akwele ba asam kwa
4: ila sikal samun musical
5: ay wa kadina ni
4: asoy
0: na ke gabal adu kiri kirin kan adu bai kiri garin
4: ni karon mari ke ine
3: yeso asiba
4: tollale na kwa wala majaram ban dolfai na kwa al ingwa aba illoma zakiki ke en kirgin hille na ki kanela lo di kole kanne ki alba pie kwa kan
3: tadba
4: inyela yi al auto kikanna kaw
3: songai
4: dikin game nga sakil lomfi kirgi na kanina kay ngota dilla kaw na galo di ngal lomfi ke mutu azido toga kaweti ni na ila pangasi molla si yi toga kaweti na kwelba alande dele dakekello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kelanjame wala tikis kayro azalumba na menjame la la ile ritulle ala ba aljiti ngaida
3: jikan
0: na jijegile la
3: jikan ay lomma jaramba
4: ay gila
3: firge idan orrele iding na ila dombori di ngila dogal ines bawana sila kari idin ne lompin kuro songa ge ken ke kire nga zidwa na eto pya sanje ngoto eng yanga zedo si ye la duo la pya nga pina anguna sin deren wedi hilla dog lompin ko ezin mas engwa al hirrangan hirrei dinele na manjado akira
4: manjado
3: hilla dog den dombori le nang na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko yalai
2: nagalkan dikke jijen sa ko fali ay bereng abaga jingol ak yele ne kingol eh basi mbenanga dombore kwale bo
3: egen
2: egen
0: kal dombore toy kwale bo
2: kwale dombore kwale bo ne toy kwando
4: ne dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
4: egel dega ba
2: egel ne kiwe
4: dogel kam kwela la kimu
2: la la good valley udon senga ayem benanga dombore kwale bo na udon senga
3: inike
4: inike kiwe egel sangi galonye alye duol dombore denke na gis imbereng abobore sang udon senga bandu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kier kier na mansi kwasi dele jimel
2: ma indigi na ina bele na al duobi duo den suri si ingwe lole
3: ye kan dogi ne belen ke
4: mara tu rigos kwasi tani ye kwa kere ngansi rigo
3: orre kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi neji jang
4: Dintas kedengi,
3: dintas kedengi dua ngai. Asak insi kalnga, digle abas di yengin kalnga, yengalin si kalnga. Al dombore nga ongal gena lompinge, hay. Nana dombore nyet dom lompinge. Jisi kaina is irel ke ngongal si nyet alan jauli. Na jagil ay kungo na dendu simoy. Kaisa is irel.
0: Asoy.
3: Naga lompinge gan jaure.
0: En
3: nama dengiti.
2: Again, the good valley governor and Alasa coming. Yan Yelonzia long algae. Marangan duen is Zizikatija. Gangwen is Katijan is in Gua, Alba in Z, Abba Illegio, Alba Gitinga.
0: Again, the Jimmeram told Lola de Dukrinkaway. Illong in Duondem Belezoma say, will a duoting a leggy in a king.
2: Makanya in Duya Densurzi in Ilolia in a jingle bay. A sang in Gua, Torigal Alcan, Yan Bellet of Gualas, one say. Wala keri ko ngal akhir keri ngela so wasi yenza sa namas juro ko ilal keri ngela namas imberen inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
0: nakidik dokke gabalay no wala so ngor rekwa te ka kidik na do wala sain agwe dikela ongal kela alba wo do ko waring ongal kin kete ko na inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintas de durik unduna kor inektas de skrit dintas ki won neji jawngite na ndon dem bele sekel jam na killa dum barala jeriti ba kay ine karal
4: kasi do basi lo nyi kasi do basi lo nyi il lo le al yen kwa on requasi sin kaminga al domborenga on algemang ine do gitirigi bo ki lol kan yal masarne wala baw kitirgi kan ni aba kel na storolin kerigam e dombore batogi na ma ra nyi ke ala ngis ki ngasi utonga songa kawa na makangare dombore kamaya in togi wala nama jasi diwoke mwala nama de jasi diwo jasi to indio kele na dawutin dem den dombore se kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin se toka kae irezi burdanga se zawursi ne kele na injil sigarul kino ta de kele na skani kage
3: toge
4: toga iba ye nema en sina kangare ne is kangare le anama ke na smart things ke na scan ne ko ngal kawe ine nema ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema ko te ngal ndenga rakar nema sekel e albo ongal ge maranga ba kawe sense le ne gila do mbere beto gi
3: ye ade do gi ne la ngong ye aba ilon ne kinga do mo akwa ge
4: e
3: do mo akwa isi lam bele sey wala do mo do to gi
4: kangal jima jaram bayen
3: indo perjay
4: aba jagila
3: hi
4: kin dom ngako asa soage dom ngako na kania na
3: lolo domborenga ki domborenga mi
4: ali
3: domborenga alkile
4: ki domborenga
3: adi domborenga iskile laye
4: na dombora iskingal kul sur tokleke
3: e al domborenga isinkile laye
4: e
3: isin la bele soase alkilom pimbereng wala togin
0: na isin bere en nin soase ye
4: na
3: isin kwa so ngam bele sei
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ela sa jalo de ki kin kwang ki nga jawla
3: na ila dentaray
4: na se eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba isu wala ognalma sai togin bele se se ala ke ni ba ina tiki gan na deldinga ke ni ngaw kina wuon ken dombora kina ele ki basan kay na toxic ekel ne kin dia sene nyet rigir giti tola ji karala yo
2: anka dimbele kelam
4: jayla
3: ka
4: na aylong kalta munye
3: ka wel alan bele kers wa
4: tola si
3: wa tola le o sondik le na sabele kus ene masan kwa marang abaki herale kirni ene li herrai asaba jirgi won kayen dentasle na ken kewa don pin ken kewa missing yaso alien genen kiyo ngasi te piana sin kan ko sin ajinyan
4: asoi
2: asoi
4: asoi
2: mbele son nga jamari
3: aba herale kay bakilon pin
4: baskin kirgi
2: mbele aljijwa yani son nga domi idi neki herale kan nankela den kwelen alien dain ungis enne zitin aba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi naba dikole yanga madu ba injana waringi ngilalin gwal alal tirwojele yanga tirwojele bi juma zu ba haddi
3: domi
2: ne namaz injigidi alan ine kan ngirale ne albata bungiren kwaila osle awla zakin ba
3: ine namaz ine tabung juana enkwa aba herale kai asaba jirgingo kai
4: kiwong
3: ne kidentas leza kiza jirgingos kai nanzile kiwong jirgingo kai
2: nene engwa ki
3: ki
2: aldele kan
3: nansi jirgingo kan ki
2: minne didele gela ma di jikala ziani kergel
3: jenga zamb in nama den pergey a na inela nga san kuldi an karga mara wela langi ingo
2: ko izi setting o zandile ngela den keri wala zagi alim belenye
3: alba fieko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpiey
2: aha
4: alkikien kan eskien kirgin na kawude na rubanga ko kipie ko kan kisen sel
2: elspie
4: marang imbele bele puy
3: apoy in namagis ay palidi
4: bele
3: apoy karaba au kayin del dindio ora na elereal kaduru kerial ko khinzir kerial kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo abajundi ba dalun dio foydi na orazi abajel na kisuru juro bokoro foydi na li
4: na pete pete via
0: na pete pete yenya wori
3: den surgin ya na te ana duo al ine kenen pidi illuna na kaduru anan jalo
2: ba fingi
3: na urin
4: ila na mayene mel fi ko kan
3: ila na pidoi in nama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
4: ila yel kilori kan kel na sok pago na maki kayin juri nga kingina kayin jalla bata te yaka na kaka nama ko no kum alba ine kalas kuro le na mas kaulina tani kaungi
3: na
4: jitine bo na tindilele ka ngi
3: egal enema pier
4: na nyarta anja min ka ngi tani
3: bi ma jaram bayna ka ingogi imbeleng lompiale ray alherray imbele ka kirey lompien herra kasmin ngay ngay na ma keringi la domborale ko dombor jolle ne kwa al hirake na adila dulensi na dualsi na wona
4: apa ye
3: min den julle
4: ye nes erri
3: inneki al buruka ina saraka imbe
4: ile iraje belen kan erre iti na ina lomba dulengi
3: aywa
4: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dual fiya
3: domi
4: ila erranama dengi
3: domi ine na masan orro ko taras kiwe azaye ndombore sikin na kuliye bana kidiye mbagin si amin ndombore si albouli na bagil ayla kidiye ba na malon pim bele jawli na jegil na dense
4: kiwe inama dain kilma kayin kilma nge na dien joyngi dain sabangere
3: bat bana ko el balen
4: na dain tala al kayin bar nge al ko masuliye kriya dain sabba orren sabba
3: del style
4: na
3: dok ine asan orro do sin jwa kayin ne kam malompi herai barudai le la alkurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayel la te yendi jilon lo kayila yeilompi
0: dat na tera herai
3: yeiler kanga jotu mballo jigil jelu na herake bagel king herela le lompi herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajane ba
4: asoi
3: ine langi songa tulei mara ine kusenga na masonga ge dang erengis belen na sekila kainge si belen dang ere na mesin belen abaji indorale jain
4: lo di kole la jo
3: asoi pellet di kole la jo
4: asoi
3: ne di kole la
2: lomba in wasia pa ina working azini
4: diroy
2: nang diroy dok fi nafsi logi zeni na lut fale kwa marang ko age in hasi halian nan yete yaleke na yani ile roba zebe mbelala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al woge yetaran yen kwa yal ke jiden to bun
4: yen
2: to bun banjal ne na gola sagari
3: baba
2: nama alansing indomo ngago hatta di duo lote yele je nama ngwal ele duon jainzo ngatarra izatu ayete yele la
3: atele e
2: ele duon jainzo tarra ele duo digi ala ele bana talomba kanje alomba ni dio kage izatu
0: na ali herang herra ya sanji jerom ki sense aba in era te denga dikaba ni dio in era endrang sorngero wala yete ngel mane nombi inas kebal erdi kenas gete
3: ke tias kebe
4: yesi yesi kebe
2: ke tias kebe nama ela ngungi in jay aljin wal jay lejela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngwal kwa sunwa gane duile kere lakin maran duile ala ko gulbe
3: lialam buru kallo na kala wasa alumba
2: lialam buru gulbe gel
0: na kala kwa pie kwa yenge
3: inzi belanga sa alumba
2: egel nene jide lejel
3: mi Ibe da lo pide lo ngono kwa kai salu.
2: Egal
3: wara ngangel.
4: Egal.
2: Le jigi di suri ba dele gele maranjo de walan kin do ra yo
4: ya wari kwa jari ngi.
2: Ne jodo ngi.
4: Ne jari
2: ngi ba. Maranji jodo ngi kan ji jodo ngi zan di suri ji kuro nja.
4: Ma ka ba ye jari ngi ne mbere ngal firo nja ba lo neska ki kirgin.
2: Eh.
4: Ne ji jane lo di ko le jangoti. Ka ba ji jane kirgin.
2: Ma gut wal kan uke. Ne mbere nye. Wo udi ke na ne gizi jundi ya ne ki suri ngelling. Na erdi kene juni ne gikuon jelling
3: ki borai
2: yal gikuon jelling wona maye ne jundi ne jigi dora en senjani
3: ki borai
4: leila
3: ko la ne njwa leila la ko las kumel bawla leila
2: na la kumzing idina leila zikawari la debu
3: e jum ge jaton
2: tolle kuriba jawil sogs coming na borava tags coming gi jan wokin do mo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsin ina hasel kirsin o e resala di hanale wo enal gijwa kindom ngale jel erayang wo jundi gisat ding eralene yonko ninalie domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme awnaki indora kawlial al domboren dioke ne inay bal kikirsimo ini dio idine dingini ne sunwa se al domboren dioke kin kote yanga jofo wo dain borun dio nyetini gwen o khasatan dain wore kwalin Sog is coming, Niki Borag is coming. I didn't need dying one day for Juro. Woki quell along dying Borunquasi, and a dying warren was stay yen and quen ginet jalo. Alan Jato, Kim Molukutele Kinkul. I king corner and a dinquen corner as a jagging yakeva is among a.

0: gaimbagi kuwa Bell Bago Radio Samar Le Radio Taring na jayngong radio yi Naki kay nagi kan Ay sankel bam na kien si domo nga bago Na kien si juru nga bago Na kien si olo nga bago Iding nagi kyo nga si kilma taras awi
1: Osai kiborai orreko akinga namadan dum war kunwanga alambel na bago na inname yinesgal coming osai kelmagi simoy kelman simming surbas ngain idin nekibe idin kundul asanken senga kago dan orresi na kayin sinyedin don hakanni lobilo albi banki no jana genes don fi efro nekinne ko handonga kayne lon fi fulu nekinne kusine lon fi ki runga romanleja Donga ge kan ni songa alantaras bang na kundul naskere kadidi na dog atto majiram banke na dogisi bot kanina dem orre donga ini jago majiram bayen woburgo
2: asoke boraina ki borvata ki se kin maysi moy ten sokle dogal kel asan unse nga kago ay bendel ko rek wa ko kital borun tule way na mang ko kital ko yon la kay na mang ko kital yena to wal kay na mang ko kital yena ko amburun le kay ares kan lan kire ban yette ding na dogal an awna lom benden daraga le bay lobi lo al bay na ko kital yena borun tule urnga bule ko kital kusin yawna lom pe romay le ja na ko kital gal yena gal awren ki do kise awna lom pe ziki kurnga kon kise na bugunas do gensi dawaya Eran sa baso ko skamen songa ke borai ne ki borafatai.
1: O soyi magiram bayne di worre sinen donga jani. Worre ko songa ge donga kanni sere da dake bero na garas dake ba. Idi ne ki nyet surin kan asan kente nga kawgel na duldia ke bal komol mole. Na marra ngayni ne nen kam min kiya koel ba alan kay ru kay kay jurunga ko re ta ge ndile. Dembera na mayi ye ka karaba ge al orre nga si ferrafi. Enne la rimenya marraki ba dayngor ren kirsing yeka ari al kridi wala ka karaba gal kridi anes ki ngasi dayng orre ferrafie e ina kel nakela karaba sikagil ye ninge na aylungi na do na diela ka goba a seddingi banu mai nan ko ron ko as dentum bal kelkam na makayinga nas dayng beretum ka go ki boray

0: Osoi kibora ina borofatai orre kwa kinga asanda imbere tebun kago aliene nyankaming karaba al orresi jitifie nama imbaldanga sabege na alinka mingalan sereda da kibelo eine kigili yankage na dogma inang ine bara tarfugo si dongani tarfugo soges ka obara lobi lo alji jain ferraja na fago orre kwa le idine kinyedin surin kang akwel balang rituleke nes duodi gisi talang eng na dog eina majeramba insi botkani ei majeramba inji ajegila dain iyan kona kina asafiya bat ai belingin
1: kise aso ke boraina ke borafata kise kiese baslong ina asalla etena ke dain tamun long te ela una ke entarnga kina liefia yenes jundi kisen sena kana sare kawdo gese una de roman le lolande o marakin sikalomia sime da ngore na kenkin do wasa pya taring ho ala geba al kitie alan kabon nastarika kise kitaliyenge elan sabo do wi do au nasese borafa tapi kiken unse ngal yenes kinsi del del yunena kay ngalan ki an kuyo aso ke borai na ki
0: aso ke borai borafa tay jago manyaram bain na name na kila alan kainse ngan kirsimo na kainse ngan kinmasi ngan kakiria ge idin nengalon basa jurule karidi idin na kitenge del din yet sitili al income wa dinen ken tengenga kikien sitili na inwa beletarai al dengin kila alan kirsimo to na nagal majiran ba ndogi ji bot kawidi ai kinji ngale kajelu alan dengin kirsimo
1: ke boraina ke borapata doctor kisense utoma ke nasa somata ga tine ke daonre al ilong alan kwas keringeli ei kaina indelen na kaina indelen bakise elogune ke daonre utoma saswa ke nastara ge worgul utoma saswa ke nastara ge maranki azlom basa duan ka ulon adiyan alan den arrakeringel kisense ei duola na undul na ke uto songa ke la CNSP wala ki kan den tasle kinana ma ingena tagati ne ga doctor lang jiden kiwo o kisense ye kin kiden borna durkan kergal bes kamin ki mu se to lekin si mokin algundunas jawgala la sanko orre se zat ingi sokata bu kwali ine namajin wo kan yeten sokle na kwela lang kiwo ki alkainas kawla songa ngere uto songa ngene ki si den dio keringi nan den dio kurnyo namba ingena kidial da ngor rekin namakien jenga kital kengi namaka setting sa songo kusege nasimo kid ageba alompi embeleng alankay jenga inala lo maraki lole aslom ba sakerna songa wala juro watare aska ba kangina inen indere na kangina in inanke egal nanama ten songle kwel alange inkingo eridike asa kwasi tondio kiken kwang kiken dogalang walga kiken alanker gelpi alkin or radio ayina makwel ke kari alpinitines kinasi or radio logandian do kaninjual anike na belenye den sawgalen ke belenye al sima al or radio sima barang alkinis kinse den
0: dara sima dara ferbi
1: ayina makwel angis kinse mazi do
0: dilile al majiram bay torin lankwa
1: aywa nana makwel yelangis kinse mande ngara jeran kin undulas kinse ki dogalan kergel pien angis ki kambar ngan kergel pien dan or resi perrapina ka yelangis tri jaruka auto ngage kin balda ngal ji warti kuna jana ngual balda sabege
0: ki boray no robotay majiram bay intile na majundina majiram bay tor bares osokwa alin ngwa sa sai dan or resi ma barais ki wa dara ferbi osoyi pi jundi na kelo bi lo alke idine duo bi duo al erifia orelete le kidello ezide va inelangi awuna tarasge lo bi lo alke kimbaldanga namasa bege namenen kamal orren jaroy nalia al simen jaroy na bullingin jaroy nalia gara sa kwasi sur kor inya na kwasi sura sa kor inya ken korangal isge nalia gal al gusi jidi nan duwa sa kwasi good palidi yesi dok taltilen fi nan galye ki la dorana pidi na kulumale ka kang ite indela al kulumale kang ite inge egel inime inima kwa kelekei na taltalage nas area keimba la liale inima pingi nas tuskenga wala belenga kenal jawille na dendonga ti lial dendonga ti inima pingi na belenga si kul senga si piejawi ilale alfingi na ne lefami no pingi na squasi kafia na squasi kienkil mangazatu jeyngo
1: yang
0: kienkil mangazatu kusengi
1: ene wazin sabele enjo squasi kien wazinga nyet pinti na se don ayi til na ko le balan ko as kien wosin e don akai
0: but
1: aso
0: in nama yi a kin sabe yenge nama kela na tok tok si karo ale den den tok al orre fare
1: e in sa tagatini
0: orre ay fare orre al fare nama mbeleng maynan al in kamien al maynan wonsi laddi ne liya bala wonsi dia
1: yam
0: e maynan al wonsi laddi ne liya bala wonsi da wonki ine orrele won al nama kai al no maynan ye iya na ba iya na ba si
1: so
0: iya na ba si al laddi ay fi ni laddi na maynan bujudi ajundi balan gutpia na nga jundi ba san sey wi nagalilla kerrek al risin ken elam le ba irisin a yanga jittina aba ngittin au yanga jongin sungin na dondogolan deringin sungin nas galinga validi ba de songa jari aini ngal limenja wala di songa jio aini jeyi ine namaz iandor agingi na bandor bandor ai se agindi ba idina garaba al kitari nga fi ki ayenga ni nas ba giliba alanken dogolan asi ini namanin kin udo ganyet kalam gut kalan nin taras kinya nan nin taras kamya aspagel ba asafa go ban ma sakiya na jutaje alwedi kwambul wale dwedi alan tarifia na kengi city al nyanga illa yedo ni ngas kundi abasan ni fago nas kengi sifago keri ngerengal kundi na ya sita bukame gila kangi na nyanga na jundi na didie keri jundi kas jaw ji kal jundi ine ya na mun kwa egel na ning ya ka jela wel bay ne dinga umman nan dodo ga wey nga babu dodi ne gadi nga le dodi ne piepi na lo may ngadi do al jeyi zatu ne intari leke ye zatu ko la ngi nengel nagis kergel via al bas kergel ka we ine na ma dogola ne kaya iurangan tal ala sallangan iura ya sil ya kis duidi nas dogola ke ne yeditin al galgi den duo sekialan genes eriela wala galesi ke na lodi le kep kige illa se akundi abalan jegil battabu o sen kawe ine alba yana abansi dor agini dogola namas kakaya dogola namas hokaya ne yidi asa dogola hokaya le aylon le anama pingi le pingi na ifi nazatu a yang tongin josi wala sunnal ko anan kariya yesi air zak fiidi na sunna si air ay air ke le ken juru nga gena long nama in air ay gi ka ka yanga ka si bani zak ne ka fiya bal in long
1: ne
0: gi ya si al baki barakal de ne gi di ndonga zalo bani ni taraw ay egel gi do kala si al jari no songa ki yalon orde apeng na kor nyo nyo egal lang in nama yei in tok nakin karaba nyetpi to bir in maynan al imbelen al losi tiel al weyen kiki imbelen nam en kamwa al kai al ngira al darb al khaliya alan illa sitan maynan asa jawlidi porrella yesi maynan na jundi balan tuyi yani ton si jundi balan ka kreen na ton si farel al ba ton si skergel fiya na ko senga dio kriye ine kuldinga na makaylon na maylon al wong alwal ngal nunga ne kana liya hosaye walal wonsi a jio na bayma walu wonsaye na bayma albono wonsaye ko tusi ile egen na mal ko alkwa demburu kari ala milage alkay nele kileni na makileni kaya dogola ke insan langen iuranga kien abasi kikiyesi na dora kundie balan kongol na ferreki kien iyanga si nisi kikiye na inkawe anan kikiye abang zato kergel kinyi anan iti lali la ke abulo ba zato wala gal donga jawi ba alan kello na sila jalike ngayin deling anan in orre faru ngo in nama tenge toge na in tenge tok orre kwa matkwa ke ina gout kawe abwe lalan kinkarabasi ki ganun si bayi wala sang imbalon zato al ingeri yal kwa inkara ganun duwalin diyoke ke tenge ka keying brugulo abas barong tenge tok na tenge is na tenge wena os na tenge wena tise
1: aso
0: kile burgulo na jogil kin kwa ay kamya na kimbele ay belen a kile na manya dienge de la della majaram bayin i jago aba beleke a na janyu kwel
1: ki bora igel doctor kise aliye na ginjwa al daldin dalin gen tenge akin ni de dobi do a na makwela na barka sin wosin ka barka kise ingut yenu saiba gut apai na ma ingwela na dobi do den seret ke na densi paradike na remembe kital ke na ki kay na kesengela una longa dian kin ni njumas kay ba ki dangor re songa ge nasura ye kinene na ene docteur namado quel alangin kwa indwo wala sema gela al namani fiana is dara per rapie

0: Algeri.
1: Kigabala.
0: I jago.
1: The weather won't do langs and why. Na ava elong. Next skin sema elong al dang or dioke. Walga kikam. El dalon sa kikel kika injurwa. Wala sabadi kabele. Wala duori kene. El na kwazi pu en barna zipurgi. Kam barna mazdar dioke na starikale.
0: E duoke na in the indem bele ne in nemfi. Iding ne kin ulama yin al udon kurgule. Al ingwa alang in al kwatori ngin nalang kundila ila no dem bere ye duo tawrake karrake orre akeba ne akwel balan din orre rigin abas din orre rigin baski en juru rigin na baski en juru rigin baka kirebang na baka kirebang yesi botoy ngosi nyaisin toy ngoba ye na makwel balan in jirgin oke nama marraken karaban min inestunga almainan iyan siski ba kergel fiton dio wala nga sis udonga jebidi ala nyeng kingina kuldinga kurunyulba indo nama nimpi na dulding kwezi ni ngundi al todik ning kamwa al way ilake na duldisi ki bari no na no sunnun ko ekirwe lolo ilase al kusingi na al way ilake ne kisunnun ko ekirwe lolo alan duon juru jabun walalan duo ke juru way
1: egalan ke juru jaw
0: egal ke juru jiru alba ke juru jewi liaye as aridi baye kayna fi bay ji kerilu ne kinsi kel am yena mako elan kwa ke lagene zie kerikule ne ze se tari kawe ne sindi juru le ngaje balan din jegil ne din surinja wala se nyen jwa lolo dingi nyalay ba ye min ene no maynan ke le fago na maynan juru tio juru altio nama engkang ulama nga kekire kirsin nga todi ki alan kuldinga kwam surun jabosi ki foru nga naki kuro lolo na alki kai alki ridi kene kira TikTok alba ki kede linkeli naki ki alkeli ide karaba kene kira korismat na karaba kene nankoi nama zese nyan kan nama dokolan min doke nama le risque lui neke le belenga kul alien ide karwa fienga ke na senga ke ba na sezi ukrin kawidia ne mes pie kae na ine za gis pie kae ille ne ji jelu ne mes enjelu al insezatu dora gis ki group kimela aiza dora ki group kimela ne mes lo le ka go ne ji njamen ka aininga yaka aininga go albe le ja go no sin ko aljel ne ji ne dul jangol Najina kaka swawel kanchene ina tarija. Tari la dengi. Namazi tarijo. Ngayengi ngile dokal kwa inal al duos kuro ninke. Aza ye kam silong. Nensi duol la silong. Al duon kule. Nensi kuro ninke alan ti. Lolo. Ati elba. Marrabisa ini. Nagal tenge den don wake. Ine namaz pirjei. Inama yei. Na pirjei. Abas kwa kingudo nga siya kiwe ba ye kayel indel. Idi ne duldi. Aldwe di karaba song nga ge abadele kela. Kina wa kakang asalanga nga itola. Yene masalanga nga itol kwe.
1: Ok, Diktor.
0: Jago.
1: Ki brai na ki barafatay sa yana jawara. Kanyin si baruk alangi jiwe tiri jiwe namas iting.
0: Jago.
1: Namas bam kerele kousi.
0: Jago.
1: Induo al namang enampi al undul neski nga si kisdain darapir rapi. Indo ilalong aldain ton dio ridik louna sa songa si moy nan sa songa to lei na ye askeva nama kwel alan segan ken kwase perrapia alan si kurrokit bulo wala asan dora it bulo asan ka mangan kwasi mo akere boto wala ailong derai
0: ki borai ye induo kangis menan erin kangis mainan erringa na aisa erringa na bulo nabi oreki na kuringa kanga nan kuringa nin ka na man sitenge kanga na in kiriya dalila ne yendoga skimba nan kwa kit kanga nan juringa ka ona kwa fokonga kanga nan kwa kit kanga na min lompin kwa nwar kwa kana dombure nyetse kabo
1: nan daura ka
0: nan nin daura ka na kin na mayenge nan nin songa kilumbono sin kawla kanga nan sing ane kain kuringin jutumo min idele du nan sing den surun den jano kain suru dai nangilompi koyin nan

0: dule nime mkwa kinkwazi aini a aninyenga ero adi mwana nginenge lianga siyasa ngotongo aniki kora ngakergi ele na ki dora lal ela nime enez ila lole fago ya kuruaske ba yeza atual injuru fi kuruaske ba mara ken kurujuru leke ken kurujuru leke na kwa elba sendi injuru kuruke ee Nama ya ina iska njuru nga si age na kiken kuroku wake nga. Na kiken kuroku wake nga ta. Ki ken kuroku wake nga. Na ba kia ka imba ye kuruwa skem. Na kalinga sikiwe lba ngayengi. Na ka den kuroduo ang kayengi na edu in kuroduo ayindelba. Galina langa kamimba. Nama ni ile ka ungi al ineng orre nga perra fia na duwa si kiden jaro skergel fia. Nansi ya si kiden duwa nkerge fia. Nansi dogola si kidien ba na kidien iyan kor ini. Nyetara. Nakal dogola si kaunga na usen kawe. Hai dien ba ni. Hai biyonga la kwelba asa kial ba uduwa honga jidi. Hai dien iya ni. Biyonga la kwelba mangal inen na inen fi. Dogola za atu nama kaunga na iyan ba si karen kal. Al dogola iyan ba si karen kawe ba na kiyan karen kinye. Ine orre kofaryo. Na duwa ke wasa bar kirel liale na ni le fa ko nan kwa kana duin surba deling orde ngana ngajir sobo alam baye den surin kwa yal ba nyanga no singa gi gel indi tirimbili na inyang ko edigi wala inimatulay na in dimbati tarasi ni jikin kinge na ineng a kwa ngoral juro no kwa yang alba le to corona riay tarana ho sey ba ile liano do kay kay say bola wo namaz won tawra kelal Nazlia se ileri di. Won tawra skundi la. Nazlia kile se ridi. Ne waza tawra kile liasi lo sa juu di al daike. Lolo. Bas tawra bungel.
1: Tawra.
0: Nama kile kine tewi nyaba lo wele na nama nyet ila saya. Na ila nama yeyi. Ne ki inen kani. Asan ki ngudonga si ki ino baldatog ina sokit soka kirei. Orre kwa in al ye baldatog na embeleng ayinin ka alang orre singang. Alam kwang orre ferraka na ila al yei na kwela mainang alam si iyan si kiba kergelka na liya dieng bele al kirsia tuske ngale na maka ang kirsia juru nyong jiting na tongang jong jiting. Ini ang kirsia, ne den tu minga kirsia po.
1: Asoy, kibray na kibrafatay kise induo danton diyo erdi jigin na sa zon tarasi na ekal kurwas ke batakalang el na kere ni nyumbu timbaw. Na nama kuel alang jurgong adi ruo alang ye el na dorabulo na kiri na dengeri la sibo. In ba mewel kuang esa dan taras.
0: Bar
1: kisi ense bar nga kisi bam taras indi. In ba mewel kuang esa diktor nga faro taras indi. Mara kuel asang awle kawusin. Duwi duwadok awuna dendi lo yopo. Walgal dendi lo rik. Nastol lekel ami ay bam aw kuang ay beleng.
0: Ine. Yago majaroma.
1: Ina mara maini ne diktor nama bam okwang ine erdi kena mbeleng alkwasis kie njaye nga walgal kie mbuli nga. Ledo gnyetu ka javeti in ay kwa ngal.
0: In nama yey al imbeleng alang kwang diye njaye nga alkwang kiriya hawe. Alang nyezi jaldoma ina na ferraja. Nama jawang ina diye mbuli din jaldos ferraja zato. Dog ine nye diye ngawi. Ay aliye orange arosa
1: in
0: nama in al in beleng in aliye kakweil in al bele kweil alang ki kaungina in le kago ki king kang zatu aba king ositan pingidi na yijundi yiki na din surjilel na alang ille jago na jigile din surjilel ay beleng kemudo ngal ninge mainang al erdi kenen kriya sukhriya yani abaja al wajir jona ay wardo yika jang hen
1: Baja kisfi.
0: Alang kurudu jawi. Ngai na idini jisi ajundi balang kinsi kitara jiu ya. Liana wa fingi. Na din si mesiza tu baja fi. Alji suru din kenga. Nandini. Na ki nguonga ken si mea kei. Lolo mbele nga yin. Dinga la yba jiki nguonga si mea kei kezatu. Albaka anga. Mbele na maki jundi na bele dile wa majaramba. Ndidi na skelkam na kwa kei nenga mwa lolo. Foran surungi di al kwa kenga kain na foran war kuringa kain na fora kain ba na ini angka mea mara namas kel am ay urtutu di lang kuro na kinkwase jawi as kumo ba innawa kila kwa gezat kinkwanta intari ye zat
1: ye neskeni dui
0: intari ina dui zat intari nama ay dui di abajidi rigyongo ilabene barimeng enga nabanya